0: Nyo kay ma-appreciate mi punta kay naay gihimo atong mga kagamhanang provincial sa 1st ug 2nd district photo op diya sa Facebook na dunay mga programa nya nganong nanggawas man ni
1: yes.
0: So don't tell me nga photo opportunity lang unya walay saktong nahimong serbisyo ilabi na sa atong mga lumad people nga mga subanen makigsuonang IP community sa naisgutan ng mga lungsod sa Zamboanga del Sur.
1: Yes, mauna siya no, ning sinias na manggid si Glenn, gagamay na lang ang atong minutos.
0: Ato ning tiwasan.
1: Yes, tiwasan nato.
0: Bigwasan nato ni sunod na topic.
1: Kung kay daghang kay topic nga no mampod to no, nga atong wa magipag-disog sa unahan dods ang pagka poorest among the poor.
0: Yes,
1: ang ato ang Zamboanga del Sur. Kaya itong we look back no, 2023, number 7 man nga poorest province
0: sa Mindanao.
1: Mindanao ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Pero kung atong gisgutan karon nga number 2 poorest province sa Zamboanga Peninsula lang ni siya. O atong 2023 poorest province number 7. So kung karon nato ang 2025 pataka ba kagawas no kaya kagawas naman ang sa city. Ang ato sa city padayon ta sa pagka richest city.
0: Yes.
1: Unya kanang kung number 2 ka sa probinsya o sa Zamboanga Peninsula sa poorest among the poor or the poorest province kanang wa po pagdisog kung whole Mindanao
0: na. Yes, kuan ba kanang nasulod sa tungon hauna din sa city government o pagadian nga nakaamgo ni sila kay nahimong top 7 poorest province.
1: Yes.
0: Abi manamo nga naningkamot mo nga para makagawas mo diha sa kapobrehon ang tibok probinsya. Mas minglabaw, mingwors, mahinoon ron, gihapit na yung makumpintensya yung Zamboanga del Norte nga nagpabilin gihapon sa poorest province. Sabot pa sabot, walay gihimo. Ato ang kagamhanang probinsyal, din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Abi manamo nga dunay mo aksyon. Tungod kay minggawas gina siya sa Philippine Statistics Authority. Dili na tumo-tumo, that is national agency. Departamento na. Abi man unsay, abi man nato nga naay aksyon kay ula bi pug kayo. Wala man di ay.
1: Naay aksyon para sa ilahang kaugalingon.
0: Personal
1: pero sa
0: interest.
1: Katawhan ay goodbye yellow brick road. Ato nang hisgutan na pod ron na
0: yes.
1: Sa sunod na to nga programa.
0: Bigwas sa ato nagbalik-balik yes, kanang mga poorest province.
1: Kaya ko sa imong linya doon sa itong last program na to nga kanang unsa to kanang basta ako itong hinumduman na kay mga linya nga nindo char.
0: Char.
1: Anyway, one day time.
0: Yes, wala tagi uga. Igong oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan na bulol na kuan ning tong mga nindot mo gada tong mga isgutanan.
1: Yes.
0: Sa gihapon Dodge Marson sa programang ang kakuhan.
1: Sa ngalan sa tong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Sammy Cog sa Pagadian City 15 Council na diha nga to ang mga kugihan banggiitan nga mga city councilor, City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco number 1, City Councilor Engineer Roger Acidelio. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens life must go on. God bless Pagadian.
0: Ascenso Pagadian.
1: Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Sammy Cog.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Nandanggay.
6: Puyatay?
5: Mendoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ay nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC. Ugunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Virginia.
1: 106.7 Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: This song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia.
1: 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Dado galyo di ba? 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest.

0: Kahit na, Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Set Panyawan Coffee Mix, parisikini o Set Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga Set Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Set Panyawan Coffee Mix o Set Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Sa

0: us.
1: Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Magbating.
3: May matod sa makalambuan sa atong electric cooperative. May butag sa tanan itong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 kalungsod o siyudad sa pagadian sa tanan mga opisyales, sa Member Consumer Owners Organization, na ginagkuban Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, sa tanan mga Board of Directors, Pagpangulo ni President Edmundo Dundali Jr., sa management and staff pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel, sa tanan mga department heads, labi na ni Ma'am Azucena Dislagura, ang Institutional Manager, the same time EDP Manager, nga to sa Engineer Clifford Ferulen, ang Executive Staff Assistant Corporate Manager, o OIC Area 2 Manager, kaya ang Samson Rikuno, doon tulog ka mga areas ng Area 1, nga under sa supervision ni James Sanyel, samtang Area 3, ni Engineer Dewey Subing-Subing. Ugaron, mabati ta sa 7 ka mga radio stations, ikawalo, ang Radio Kidlat kay na ato din nanukad.
4: So at least nga ubay-ubay ka mga radio stations ang nag-pop na to karon. Nanukad ta din sa 103.1 FM ang Radio Kidlat. Mabati ta sa RMNX PR, DXCA Bell FM, DXBC, Radio Bagting. Ingon man sa radio natin sa Dakbayan sa Pagadian, Energy FM,

0: tagatambuling siya mo'y tresurero. O niya ang auditor, si Director Rogelio Rogi Lokyas, taga San Miguel ni. Naapagyod si Director Armando Damas, taga Midsalip. So, salamat aning kugihan nga. Suminot ni. So, salamat aning mga kugihan nga mga Board of Directors kay naay mga kalihukan, mga kalihukan sa Samsurico, no? Makita ginato sila. Bisag kun sa kalayo, gani katong dito sa Josepina, nakita man nato itong mga director. Layo. Kayo, pero tuwa sila. Muna ginaingon ba nga, wag yun mo magmahay sa pagpili sa inyong mga director kay mga buutan o kugihan.
1: O ato hinunduman mga higala nga, karong adlaw, pizza 23 sa bulan sa Mayo 2026, mo ni siya cut-off date sa itong obligasyon ni Samsurico, no, agig pahinundum sa tanan nga hinahanglan na tay cut-off date kay aron ma-attend gihapon nato ang 100% nga collection efficiency sa Samsurico, no. O Mayo 25-21, mo ni pagsugod sa pagbasa sa mga kilowatt meters sa mga member consumer owners.
0: So at least nga
1: member consumer owners.
0: So at least nga magpadayon jud mo ha, bayad jud mo kay basig malipat mo ba? Kay ang director si Attorney Maria Corazon Hines, so director ni sa Legal Services sa Energy Commission, lipat mo ba? Kay ang director si Attorney Maria Corazon Hines, ang director ni sa Legal Services sa Anabalam, kanang stand, lipat mo ba? Kay ang director si Attorney Maria Corazon Hines, ang Legal Services anam-anam tagi-tagi nga pagbayad. So ay gid mo kalimot na nga wa magingon ang ERC nga di pwede mo di mo bayad. O anam-anam lang.
1: So sa ito pa, katong mga dagkukonsumo, mabayad magyun na sila, kaya ang Samsurico uno mo hatag man og 1% nga discount before due date.
0: So nanikam mo ito sila.
1: So sa ito pa, katong mga dagkukonsumo, mabayad magyun na sila, kaya ang Samsurico uno mo hatag man og 1% nga discount before due date.
0: So nanikam mo ito sila partner nga makabayad og sayo, laliman ka og panalitan ang imong bill, 5,000. Og mabayad ka sayo, da ka ay discount. Pero di ka mabayad og sayo, napog kay kaog kanang itante ngano man bill ang giutangan og kuryente sa Samsurico uno discount kanang mga generation sector
1: napod ay penalty
0: naa na penalty ay gid mo kalimot ha magisgot ang generation sector
1: tag iya sa uno
0: tag iya sa kuryente
1: planta
0: generation sector mo nay tag iya sa planta mo nay tinubdan sa kuryente nga atong ipabati sa mga member consumer owners kay kasagaran mga good partner kumo na kayo pag mapalunggan ni ang kuryente masuko ang kanang mga member consumer owners labi nang dekaon gabi mga announcer man pud ni Samsurico uno og sa lain pud nga mga electric cooperative ang pasulo nila ang ilang electric cooperative
1: mao gyud
0: umo na nga atong ipabati ni para masayod mo nga ma
1: ka mga klase nga brown out ato masinati.
0: Ato paminawad partner, si APEC Party List Congressman Sergio Dago.
2: Kapag ka nagkaroon ng brown out, hindi ang generator ang tinatawag ng tao. Hindi ang transmission operator o NGCP ang unang pinupuntahan. Ang tinatawagan nila ay ang kanilang electric cooperative. Ang sinisisi nila ay ang kanilang electric cooperative. Ang pinupuntahan nila ay ang district office ng kanilang electric cooperative. Ang pinupost nila sa social media ay pangalan ng kanilang electric cooperative. Ay, that is beyond our control. That is beyond the control of the electric cooperatives. kasi supply na po, transmission na po. Ano ang isusupply mo kung walang darating sa'yo? Ano ang i-distribute mo as a distribution utility kung ikaw mismo walang kurente na nakarating sa'yo? Many times, Mr. Speaker, the cooperative did not cause the outage. The cooperative merely received the instruction to drop, manually drop the load because the grid was short of supply or reserve. The cooperative becomes the messenger of bad news, the shock absorber of public anger, and the local face of a failure that may have been occurred upstream. Mga batas po natin ang nagiging dahilan, like yung ipira na yan. Pero kami po na nangungulikta, kami po nandoon, kami po pinagpagalitan ng tao. Kami yung pinupost. Eh, hindi namin kasalanan, hindi naman electric cooperatives ang nagpasa ng ipira na i-privatize natin yung transmission. Hindi naman electric cooperative ang nagpasa ng ipira na i-deregulate natin ang generation. Ang iniwan lang na regulated as public utility, distribution lang, electric cooperatives distribution, retail electricity supply. Kaya ang gobyerno, kagaya ng OLD regulation law, wala na pong magagawa sa generation. Patong na patong, pastro na pastro. Kami taga-kolekta, pero hindi po sa amin yan. B, ang BAT, pag tumataas yung generation, tumataas yung BAT. Ngayon, tumataas yung bill, kaya nagkaroon ng bill shock. Nire-remit lang naman po namin yung BAT sa BIR. Yung sa generation, nire-remit sa planta. Yung systems loss, nire-remit sa planta. BAT on systems loss, nire-remit sa planta. Pero may narinig ba? May nakinig ba sa akin since 2019 doon sa mga bills ko? Nandyan pa rin hanggang ngayon. Tatlong refiling, nakabinbin pa rin sa mga committees kung saan siya nai-repair. Sana may iba ng sumisigaw dito na mga kasamahan natin, sana ay pakinggan na nila yung mga bills na yan. Many times, no? This is an old injustice in the power sector. The distribution, like electric cooperatives, always absorb the anger. And this injustice become worse when we look at the franchise side. Electric cooperatives and distribution utilities have obligations tied to peak demand, contracted capacity, transmission charges, ancillary services, and other pastro costs na inaano ng ating kasamahan kanina, yung pastro-pastro. At kapag ang grid o system operator ang may pagkukulang dahil hindi na i-deliver ang sapat na kurente, kapag pinapalodrap ang electric operatives, apektado ang franchise nila. Bakit po mawawala ng revenue yung electric cooperative, yung distribution utility? Pero pareho pa rin ang binabayaran sa NGCP dahil yung billing nakabase sa peak demand. Tumataas yung transmission charge dahil kakaunti yung sales as the divisor of the amount. Halimbawa, 1 million yung peak demand mo, yan yung babayaran mo sa NPC as sa NGCP. Pagkatapos, kung wala silang interruption, ay magkaroon ka ng 1 million kilowatt hour sales. That's 1 million divided by 1 million kilowatt hour. 1 peso lang po yan per kilowatt hour. Ngayon, nami-maintain pa rin, sinisingil nila yung 1 million peso, pero nagkaroon sila ng 3, 4, 5 hours na interruption. Ang naibinta mo na lang ay 500,000 kilowatt hour. That's 1 million divided by 500,000 kilowatt hour. Nagiging 2 pesos na ngayon per kilowatt hour ang binabayaran ng consumer. Kaya nagkaroon ng bill shock tuwing may interruption. That explains why. Nag-burn out na nga, tumaas pa. Kasi yung NGCP, nakabase sa peak demand ang kanilang kinukulikta. Hindi doon sa actual na consumption.
1: So,
0: klaro kayo, partner, ha? Atong balikon, na bisan pa o mapalong ang sugang nagitab noon, kay why nahatag nga kuryente ngadto sa electric cooperative.
1: Yes.
0: Nagbayad ang electric cooperative ana nga brown out. Yung sa mga pagbayad, gibutang na nila dito sa systems loss
1: charge.
0: Oh, mao na nga kung tanaw na to, pirtin dugayan na din ang gifile sa party list representative sa mga electric cooperative, pero nagpabungol-bungol lang ni uban ng mga congressman. Muna, kana karon mo inyong hinumduman, mga member consumer owners, hapit naman pong election, 2028 naman pong election, hinautunta nga, og naay musugo diya, mingos kapitan nga, mauni ang pabutaran sa atong amo. O, oh, naitag 100, gagihatag. Dili na lang mumusupak, pero, ang atong pangayoon ninyo, kada balay nga naay sugang dagitab nun, magahinjog usa ka boto para sa party list nga pilrika. Kay mao nagsuportaran sa Samsuriko uno. Kay ngano man kinahanglan kaayo ang party list representative. Tanawa niyo, kapila na gi-file, katulo na gi-file ni Sirio Dagoog kana nga bill, pero ang mga committee nga na-refer na, wala gi-priority. Nagsige noon sila istorya rog impeachment.
1: 2019 pa puno na.
0: Nagsige sila og hisgot, besag unsa na lang hisgotan, pero kani nga importante ni kay mao ni ang gikinahanglan sa mga tao nga muubos ang baryo noon, nagpalingog-lingog ang ubang congressman. So kung tanawin nimo, sa Samsuriko randaan, pila ka mo partner ang kaning na ay linya sa sugang digitab nun kada balay, kada bubong.
1: Oh, kuano na? Kada bubong, na. Ang member consumer owner ana, husband and wife man.
0: Husband and wife? Oh. Pero magkwinta lang ta, pila ka buok na service connection. Diba? Tausan-tausan na siya.
1: Oh.
0: O kana silang tanan, mamutar lang tagsa ka boto.
1: 200,000 ang nangyala sa Samsuriko.
0: Kanang 200,000 ka service connection sa Samsuriko, ano?
1: Times
0: two. Tagsa lang ka boto. Pero kung tanan na to, nakaabot mag 200,000 ang boto sa party list sa Pilrica katong miaging eleksyon?
1: Diri Samsuriko, no? Wala yun.
0: Samsuriko, no? Wala. Oh. Pero og naaga ni Hangyo si Kapitan, maadto na sa opisina ni GM Sanil, GM, maluoy ka GM, kaya ang mga tao dito sa Purok, nagsigilin tao hangyo. Dugay na akong solusyon, GM. Mga tulo na katuig akong solusyon, GM. Mga upat na katuig, kaya nga naman di ay, una kayo na solusyon, ngayon na nakadugay. Imong ipatabanan o kwarta, ipapitlan ni mo kwarta, ipistipliran ni mo kwarta, para mo na ikastuhon. Ayaw diyong kalimot, sa

0: million ang samsuri ko ano nga gasto nga. Ultimo gani ka ng bill. Ah, gi-itemize ng bill. Ang kwa na natawag nila na unbundle man, pero atong binisay on. Nga, binisaya nga in English. Itemize. Oh. Gi-itemize na para makita niya. Nakakita ba mo diha nga kini nga pulsyon para ni bayad sa extension? Wala. So, gikinahanglan yun nga. Ag magmata ang mga member consumer owners. Kamu po diha nga mga purok nga nahatagan mong servisyo. Oh, mahinom-dom po mo pagbuto, pagbutar sa kaning party list nga ginala sa Samsuriko uno. Mm. O niya, o doon ay mapalong ang sugan na gitab noon, itawag sa hotline. Gani, naghatag mo tag-premium ana, pero pila na nakatubag. Mm. Hapit na mag-isa kabulan, pulo na ka nakatubag ang hotline. O, exempted man po ng empleyado sa Samsuriko uno. Kaya pagtanaw na to dito nga, kinsa man ning tubag ang ibi, empleyado ni Samsuriko o asawa sa empleyado Samsuriko ano, huwag man po na sila labot. Ang atong tagaag premium kanang mga member consumer owners o niya iyang gishare sa iyang parente. Mm.
1: So, mas may ginaya na tayo party list.
0: Mm, kaya,
1: mo manay mo dala sa tingog sa tanan nga MCO sa Tibok Pilipinas. Imagine, ang Tibok Pilipinas adunay 17 million ka mga MCO. 17 million times 2, 34 million din na. Niya pila na may kuha sa APIC o sa PhilRica. Huwag gani kabot o 1 million.
0: Tikibis na gani
1: ang PhilRica? Hatagan ng 50 pesos, 100 pesos, nakalimta na yung taon ang kaugaling mo na ito nga party list.
0: Labon o na request kasi balik-balik. GM, maluoy ka GM, luoy na kay mga tao dito. Pag naanay, sugan na kitab nun. Pag mapalo ang sugan na kitab nun, dahil suko-suko. Mm. Dahil mga MCO meeting schedule sa inyong barangay, wala man mo manambong. Oh. Na ay discount ang Samsuriko uno, pag member ka sa 4-piece, member ka sa 5-piece, pwede kang dili na pabayaran, libre ho ng kurintini mo, pero nangutan na ba ka dito? Pag MCO meeting, nintambong ba ka? Unsa may gikinahanglan ng mga dokumento para malibre ako sugan na kitab nun, nangutan na ka dito? Kinahanglan nagdokumentong iatas din ha. Dili na pwede nga, oh ako, senior citizen ko, mabayad ko, tagaay kong discount. Dili na pwede. Bisan pag senior citizen ang nagbayad, kay may gisugo sa anak, o ang electric bill, dili na kapangalan niya, wala ginay discount.
1: So ito hinunduman ha nga, ang atong party list, duhara ginakabuok. Mm. Kaya wala man dili si Mindanao, Luzon o Visayas sa Luna. Maglisod ba kita kuha ng ginaghanon sa bus?

0: na kapadaog pa kita ni Mindanao.
1: Fortunately siya, Visayas, pero taga Mindanao.
0: Ni sugo ni sa atong amo.
1: Oh, bahalag isa ra.
0: Isa ra. Madili lang mo magsaba. Oh, maingon na itong amahan. Oh, sige, kamundo ha. Dito mo butar sa gisugo sa kapitan. Mm. Ako, kay sacrifice na ko niyang buto. Ihatag na ko sa Samsuri ko, no? Kay kada bulan ta nagbayad o kurinti sa Samsuri ko, no?
1: Niya ka na itong party list na bilong na siya sa minority block. O niya, ang ilang balaod diha sa lower house. Oh. Motong giingon niya nga madugay diha sa komitiba kay muagi pa mampunan siya ang Senado. So, og
0: pero diyan sa partner sa Kongreso god pagdili sila mag, tanaw na ko ba pagdili gyud gay bugat ang imuhang kuan kay huna-huna nila ba nga electric cooperative na sagdahan na
1: oh mas maayo bang nga
0: kung giamindar pa nang ipira
1: oh electric power industry
0: ang kining mga member consumer owners kala liman kag privatize ng hydro diha sa unsa na Iligan. Kung wala nagi privatize, wala nagi baligya, may ganin, napugna na siya. Pero
1: napugna na siya, karin sa Mindanao ay napugna.
0: Hindi magastuhan na sa gobyerno partner. Kay naano may balaod ko na, Republika, muna nga amindahon, gusto sa partili sa electric cooperative nga amindahon na.
1: Mabalik tong National Power Corporation
0: nga. O para gastuhan.
1: Maustoy tag-iya sa mga planta tanan diri sa Tibok Pilipinas kay. Ang diri sa Mindanao, mora na nahabilin kay nag-sign mag-manifesto ang tanang mga MCO diri sa Mindanao nga diri ta musuot ibaligya kay hydro biya na. Niya barato ginatayong kuryente.
0: Basta hindi ninyo masabtan o sanang hydro. Sa mga katong mga singinang paminaw na to kasabot yun ng hydro mo na ang kanang tubig
1: gipadagan ito, sa tubig.
0: Tubig nga nagbundak na kanang falls.
1: Sa Lakeland. Now,
0: butangan na mo na o ganang maragsabad-sabad diha, mutuyok yun na siya.
1: Turbine.
0: O, turbine. Mm. O, pagtuyok sa turbine, padulong dito sa makina, mutuyok tong makina, mag-generate o kurinte, pinaagi lang sa tubig.
1: Muna, barato na siya kayo. Kay 2 pesos per kilowatt hour. Pagsunod na ng mga coal-fired power plant, bilay na maligya, 8 pesos o 40 centavos. Muna, gingon na may mahal gumikan sa privatization. Muna nga, iaminda yun ang ipera kay aron nga magpabilin ng National Power Corporation kay dito sa Luzon, Visayas, nangahali na Mindanao na lang yung taon na habilin.
0: Sa kanin lang itong Mindanao, ato ani hangyoon ni atong congressman nga naadin eh, labi na sa Sambuanga Resort, tuluman eh, nga suportahan po na siya.
1: Kaya ang presidente sa una, si Digong Duterte, mantagi Mindanao, mandi siya mo sugot nga ihatag sa mga oligarchs kining negosyo sa kuryente nga gipadagan sa tubig sa Liklana o kaning Pulangi River. Kaya maunay kinabratuhan kinahanglan nga ang mupahimulos sa natural resources ang mga katauhan nila sa Mindanao. Mauna siya.
0: So atong balikon partner, og doon ay mapalong gani nga pagka magabi mapalong sa ganda kita noon, labi na og nagkaon ka.
1: Dili gyud pa sa
0: mga asa ka nasuko? Nasuko ka sa Samsuri ko, no?
1: Pareha
0: din sa matuuran.
1: Sa kagabi, napalo ang Area 1.
0: Nag-post na dahil nito, unsan man po ni, wapay Christmas, nagpalong-palong na po ni Sugan noon. Pero ang pangutan na niya, pag MCO meeting, nintambong baka para imunin mo sabtan, maugani na nga kada huibis na RMC dinis pagadian, o malit ka, di na kadawaton. Nga naman, di man mo masabtan o sa gining historia ni Samsuri ko uno.
1: Yes.
0: Ganong man yun ni Samsuri ko uno. Ganong mapalong man yun na sagan na kitab nun. O sa mga gituyo, ola.
1: Ang brown na dito siya kagabi, NCP ito, National Grid Corporation of the Philippines, ilang linya, 69 KV line. So, ang napiktuhan na ito, Area 1 coverage na to ang Salog Valley area, watay labot nilis pagadian. Mauna siya.
0: Kanya, nag-post mo social media. Nausang man ni NGCP. Nga napalo na po siya nga kitab nun.
1: Samsuri ko.
0: Mayroon kanawa na inyong post din na. Nga man ka nga, nausang na po ni Samsuri ko o nga napalo na man po.
1: Oo, mo ito sumingin na niya naon.
0: Mauna ka matuuran. Muna nga, kita mismo, may mga member consumer, nagbayad ng taong kada bulan, nagbayad ng taong konsumo sa kurinte, ato unta na ang hinumduman.
1: So, ato hinumduman nga. Dunay tulo ka klase nga brownout kanang walay kuryente ang generation sector.
0: Katong planta.
1: O namo sa kuryente
0: wa sa kahatag.
1: So katong brownout nga nasinati diri sa Area 1

0: sa linya to siya, National Grid Corporation of the Philippines, kay kining brownout nga masinati sa San Suricuno, ubang mga electric cooperative, kuwari na siya ka ng portion na ginakasagaran. Niya dali na po na siya mabalik. Unya kung 69 cable line ang linya, so taas mo kayo na ilang linya, kay mo na highway sa kuryente, mo ato ginang subdone nga. Doon ay tulo ka klase nga brownout, ayaw yung pa sa'yo manginli ang San Suricuno o ubang mga electric cooperative kay wala na to ang control. Basta ang brownout gikan sa generation, gikan sa transmission. Kay ang ato ang control, ang electric cooperative brand, yan naman call center, dali ra kayo na siya ayuhon.
1: So, muna siya, manawag mo sa hotline center, tulong mo na ka number din na, ikaupat ng sa telepon. Nya naminingon ako nga bagits wala man mi telepon, wala na lang ako gisave ang kanang telepon nga hotline number. Inko okay ra, i-share na si mong parente kitagaan sa kag premyo.
0: Pero tagapagadian kanang hotline kay duha ra o patra ka number
1: kanang telepon sa pagadian na agi telepon man na kay PLDT nga connection kanang PLDT pwede man manawagod mo na nga nagsigitag istorya ani dili po ta mahadlok muhatag ninyo premyo ngano man na may mga board of directors nga mutabang nako ngano mahadlok mo kung premyo nimo pero ang akong premyo ginagmay lang way labot ang mga empleyado sa Suricuno o kanang ilang pamilya kay nasayod ba ginang sa hotline lisod pod imong bana ng trabaho sa Suricuno o di ba imong asawa ng trabaho sa Suricuno unya ikaw bana ka o di ba ikaw asawa ikaw anak wa kakabalo sa hotline number. Naunsa na ko ng istorya. So, hinaot unta nga mahinumduma na kay ato nang gibalik o tuyo para masabtan ninyo. Nga mahinumdum na din mo sa umabot ng eleksyon, mabutar na mo spilri ka. Kay makatabang man na siya. Unya o naapoy mga diha sa inyo ha, mga musipyo, pananglitan, naamoy yuta diha nga baligya. Pagtanaw ninyo nga asam suri ko o no mo gamit, ayaw po palabi o mahal. Ganuman. Kanang direktor ninyo diha, mamanay mangita kita og yuta. Dili man na maiya. Ang tagiya na ang mga member consumer owners, dili na niya, inikaw man siya ang termino, dili man na niya lukuton o nandun silang balay. Kaya tukuro na nga kanang bayad center para sa tanan nga mga membro konsumante.
0: Napagilayin nga accomplishment sa atong APIC o Philippe.
1: Sige pa, partner.
0: Doon ay prangkisa karon nga na-approve na.
1: Katunduha.
0: Katun sa NECO, Sambuanga del Norte.
1: Sambuanga del Norte Electric Cooperative.
0: Atong ipaabot ani ang Sambuanga del Sur ng San Suricuan.
1: O katong isa, sa isang partner.
0: Marelco, Marinduque.
1: Marinduque Electric Cooperative. So, ang kanyang San Suricuan, no, nakaung-ong na na dito sa Kongreso ang kanang pag-renew.
0: So, sa ito, pagkinisali ko, ang prangkisa niya ni Pulog, Dapitan City, 21 ka mga munisipyo. So, okay na sila dito. Ang San Suricuan na lang.
1: Ang ma, so, ang muna nga.
0: Marilco po, nakalindot nila kay kuan ra ilang lungsod.
1: Gamay-gamay
0: lang. Ulong rakabuok. O niya, 100% na po nga na-energize ang ilahang mga sityo o puroks.
1: Ang San Suricuno, dili ginamo 100%. Gano man, pagkalagyo sa mga kutay sa linya sa Suganda Gitab, nung tanawar ko na, tuwas kinabukiran.
0: Kinatumyan sa Domingo.
1: Sa Pagadian City lang, sa may pinakalayo dari, Luzon Valley. Tuwas sa Luzon Valley na abot ang linya sa Suganda Gitab nun. Now, pagkapalong dito, karon kay hinay man ang signal sa cellphone dito, dugay sila makatubag, dugay sila makatawag, dugay sila makapahibalo sa Suricuno. O niya, kay problema man dito ang linya sa Suganda Gitab dito, nagsugok-sugok dito sa kakahuyan. Alanganin po kayo ang mga lineman dito, kay basing mapaakan o halas, maalaan dito, nangawat dito, maalaan dito, sa manintawhana ni basing nanguha ni sa itong kabaw. Ultimo mga barangay officials gani dito, alanganin niya gani, mukuyog, mukuyog ang tagasamsuri ko o magkuan, ka na mag-clearing o diba, magtanaw sa problema, mahadlok mangani ang taga dito. Muna nga, atong hinumduman, pag doon ay problema nga mapalo ang Suganda Gitab nun, sa dili delikado ha, sa dili tawaan nga mga lugar, at tuon dyan sa gabi eh. Pero sa mga delikado nga lugar, sama ng Don Victoriano,
0: Adapted Municipality.
1: Adapted Municipality. Miingon dyan sila dito nga, umapalo ang Suganda Gitab nun, pagkaugma na lang ninyo anhia kay ang kanang linya sa samsuri ko no dito. Tuwas ilawom sa kahoyan, naglatay-latay.
0: So, depende na sa sitwasyon. No?
1: So, depende sa sitwasyon. Ultimo, mga barangay officials ito, ay, mahadlock.
0: Napadeduha nga, MCO meeting. Karong Mayo 26, ang mati nung atakom ni Stigbaw, buntag mo diha. Niya mo na po isa, kinsa na pula, no? Pagadian City, hapon ni siya, launa.
1: So, salamatan ninyo tanan, nga namina mo, o atong pahinumduman. Salamat po sa RC Star News. Pinagi ni Kristori Ramonis, Ugarra Graphics, doon sa Binguhan, nasa City Mall. Salamat punta sa kape ni Mr. and Mrs. Lumasag. Pinagi ni Partner Libby Kabatsa, o ang tubig na akong gikabo gahapon. Salamat

0: Kanang nae do desa.
1: Ay masap nga si Lulugin o si J. Tejano.
0: Ato pa inom duma, samsuri ko no, abri ang tiller sa Badog Domingo. Bisan pag holiday, kan 27 holiday man, nae tiller. Salamat po ta sa Artifix Computer Center sa Barangay San Pedro. Ingon man ang Fernandez Optical Clinic, libre nga check-up sa mata. Salamat. O si Dr. Daryl Gaban sa Ophelina Hospital, espesyalista na nga doktor sa mata, ilong o tutunlan o pagdungog. So sa ngalan na sa itong kugihan ng mga board of directors, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Donali Jr. Kini si Elmer Bagis Pagano.
1: Sa ngalan sa management and staff, pinagi ni GM, CEO, si Rodaniel, nga mong gihapon ang kasamtangan ng President sa Pelreca, ang kahumpungan sa tanang mga electric cooperatives, board presidents o mga general managers, kinis libi ka ba sa nang salamat, hantod sunod ni ngayon, may buntag ka niyong tanan. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.net, balitan.
5: Kabag tingog kabalkada may buntag ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Voluntaryong gisurrender sa 11 ka mga individual gikan sa Marugong ug Lumbatan, Lanao del Sur ang usa ka gatos ka mga hand grenades sa tagas nga kalibre sa armas ug mga bala atol sa kalihukan nga gipahigayon sa 101st Infantry Brigade sa Barangay Matalin, Lanao del Sur. Sumala sa mga misurrender, gusto na nila magkinabuhi nga malinawon ug motabang sa pagmintinar sa kalinaw ug seguridad sa ilang komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyut Lirazana. Daghang salamat o mayong buntag ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Balitan
2: 106.3
6: FM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, nain yung turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning to gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: 106.3

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC ugunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: na ang gamhanan o gahibulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells,
2: the strongest. The strongest.
3: Oras, alas 9 y media.
4: 106.3 FM. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulayagi ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

o'clock and 36 minutes past the hour of 9 o'clock in the evening. In the morning. Kala ko evening. Good morning to all the people out there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. po, mga kaibigan. Welcome to the show. Welcome to the Morning Bell with Martin D. Right here on 106.3 Bell FM. Of course, ang ato ang ganag-unag radio station in Pagadian City. Kumusta ato mga daminaw din karon? Kumusta ang inyong kabuntagod? Medyo bugnaw ang panahon. Karatagod kay ulan-ulan. Dindot kay karon ihalo. Era 37 minutes past the hour of 9 o'clock in the morning. So, nagkakay salamat sa tanan itong mga daminaw din ang ganun, ha? Most especially sa ito ang mga always getting tuned again sa ito ang programa. There you have, having our background right now, mo niya pinakauso karon sa TikTok, Facebook. Yung gipang background. Actually, this is a Marinaw song. Pero Tagalog lang atong gi-play kay Basin og di unya kasabot, pero nindot pud og mag-play gid ta katong original gid ani. It's a Marinaw version. 38 minutes past the 9 o'clock in the morning. Welcome to Morning Bell. My name is Martin D, and I'll be with you all the way till 11 o'clock in the morning. Agad itong official text line number, alas sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts. You can text me sa itong cellphone number 09-98-997-8890. Pwede itong cellphone number, alas sa itong mga diminaw din agaroon. This is a very, very cold morning. Dugnaw mo yung kayo, eh. Lami yung kayo, igakos nila. Giligid niya, oy, nila. Anyway, alas ato ang mga naminaw din ang karoon. Ang ito ang programa, ang Morning Bell with Martin D. It's brought to us also sa ato ang agamahan na doghibulungan nga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina. O ang target line, Power Scent Liniment Oil. Alas ato ang mga naminaw din ang karoon. Nga gusto nga mo avail sa to ang product package karong adlaw, karong adlaw nga to ang adlaw nga gipaabot sa tanan, ang adlaw nga gikahinaman sa kadaghanan doon kay karong adlaw nga to nga pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaog. Alam sa mga mahiligon, mga higala nga mo adto sa Luto Outlet, Mutaya, Sweetress. Libre ra na, ha? Once nga maka-purchase mo sa ito ang product package sa target line, right? So, one bottle sa target line, Superfoods Perolina, plus tulo pagyud ka bottle sa target line, Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. Automatic nga. VIP member ka na. Diba? Sa tuwa nga mga gusto nga mag-avail ang inyong abuhaton, mga higala, is only to inyo alang buhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Anyway, nga ito ang product package ipadala na diha ni Dio through a package sa GNT Express. And of course, kung around Pagadian City lang mo, we have kinigitawag na to og rider from Pagadian City, padulong sa inyo ang balay door-to-door delivery. Yes, 41 minutes past the hour of 9 o'clock in the morning. Ayon, yes, greet lang ko this Porok 5, Bagitan, Gipo, sa Buanga del Sur, sa Para Usanos family, Usaraga family, especially to Mary Abe, to Flazer, to Francis Abe, to Angel Abe, to Jamori, to Erica Christian alias Abdul. Salamat, Martin D. Ayan. Thank you so much. This coming from 8573, ang iyang cellphone number.
It is now 41 minutes past the hour of 9 o'clock in the morning. You're still with Martin D on the program. This is The Morning Bell.

0: right here on Bell FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta ko.

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Giyawag sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga kumpanya o employers nga ipasiugda ang Personal Equity and Retirement Account Program alang sa ilang mga empleyado. Matod sa Central Bank, ang mga pribadong kumpanya nga mutabang umumatch sa kontribusyon sa ilang empleyado sa pera mahimong makakuha og tax deductions nga mukabat sa 150% sa employer shares. Gipasabot sa BSP nga ang pera usa ka voluntaryong retirement savings program na makatabang sa mga empleyado sa pagtipig o pagpahumuna na alang silang kaugmaon. Matod ni BSP Deputy Governor Lynn Javier, pinagi sa pera program matabangan sa mga negosyo ang ilang empleyado nga makatigom o maka-invest samtang mapalambo usab ang employee satisfaction o retention. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC.lit.lit Balitang Balitang.

ayaw pagdahom kay ugma pa kuno kay higugmaon. 6 minutes past the hour over 10 o'clock in the morning. Ugma pa kuno kay higugmaon, ha? Ayaw pagdahom. Ayan, bukas na lang kita ang mga mahalin. It's coming from, or something from Marine Del Santo. Anyway, ang ato ang mga naminaw din ang karoon. Ang ato ang official text line number. That's 0998-997-8890. So, din mo pwedeng mag-text sa inyong mga greetings, inyong mga shout-outs, and inyong ang mga requests. Diba? Bukas nilang kita mamahalin. Ganon! Sa ato ang mga nahigugma din ha. Unya, wa mo maglaom. Ayaw na lang mo pag-laom. Sa gugma ng inyong gihigugma. Bas hindi ay ugugma pa mo higugmaon. Alright, 10 minutes, 7 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Yes, Martin D, pwede pa mami maka-avail sa ito ang product package para maka-appeal mi sa paswerte karon. Anyway, ang ito ang paswerte, no? Ang ito ang gracia o kalipayon, libre nga numero swerte sa mga higala. Naka-forward na ta sa ito ang mga naka-avail sa ito ang product package. Nito nga mga mag-avail pa, walay problema, we have a lot of time. Ang ato ang kombinasyon karon, ang ato ang probable sa swerte tres karong adlaw ang itunol is for 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draw. So it's all draws ang ato ang number combination karon. So better stay stuck. Alas sa ito ang mga gusto nga mag-avail, you can text your name, inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number ngadto sa 0938-002-8888. Ang ito ang product package, ato nang itunol ninyo through GNT Express kung outside ka sa Pagadian. Pero kung naara ka around Pagadian City, ang ato ang rider ang mutunol kaninyo, door-to-door delivery. Yang ato ang bayaran is only 1,200 pesos. Maura na ato ang entry o maura na ato ang presyo. Alang sa ato ang kining gitawag na ito ay alas ato ang libre unya nga kombinasyon sa sweet dress nga itong itunol ka ninyo. So kining ato ang nakanindot ani niya kay produkto lang inyo ang bayaran unya nga ito ang kombinasyon ang ato ang mga probable sa sweet dress libre ra unya na nga inyo nga maangkon once nga makapurchase mo sa ito ang product package. Yes, neto nagutan na kung kanus ang maabot ang product package. Mostly sa ito ang mga suki na, sa ito ang mga naka-avail na through GNT Express, no, kay ang uban mga taga Malabang, mga taga Baruy, mga taga Tubod, mga taga Tanggob. Okay, so pagkaugma na yun, maabot ang ito ang product package through GNT Express. Pero neto ang mga taga Pagadian City or nearby barangay silang sa Pagadian, so pwede sad nato ipahatod through rider, no, from Pagadian City padulong sa inyo ang gatagsa-tagsa ka mga panimalay door to door delivery. Okay, so 1,200 pesos lamang, automatic VIP na ang inyong transaksyon. So karong adlaw ang ito ang one time big time super grand nga padaog alas sa ito ang mga mahiligon mudagan o luto outlet aron mutaya sa sweatres. This is the day. Pagipaabot sa tanan o gikahinaman sa kadaghanan. Sa inyo lang mga buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 0938-002-888. Aron maabili niya ito ang product package for only 1,200 pesos. Nana mo anay one bottle sa target line, Superfoods Perolina. Nana siya 60 ka mga tablets, no? Pwede na ito imnon, kausa-sausa ka-adlaw for maintenance. Before na matulog, so kausa lang ka, usa one tablet once a day. That's good for 2 months na ito nga
pag-maintain inom sa maong supplement aron mamahimo nga baskog, himsog o layo ta sa mga sakit. And of course, kauban ana, ang ato ang usa ka battle sa Target Line Superfoods Perolina mao ang tulo ka battle pagyod. Sa ato ang Haplasios Owl, ang Target Line Superfood Target Line Power Scent Liniment Owl. It is now 12 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Once again, i-text lang inyong pangalan, address o contact number to 09380028888.

0: right here on Bell FM.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga onad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, giyayo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
6: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
6: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og singsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
9: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
10: Lano ganahan man kay ka sa kape?
9: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
10: Kung di kakainom, mura magluya na ka?
9: Magluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
8: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Tuluka Battle sa Target
2: Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gaso.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras, alas 10 y media.
3: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.
4: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yun ko. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantot ka rin. Nagmimitin ako. Kuhantot ka rin. Ayaw na ko. Bumikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabuhin na biska.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Do You Have Was Something From GR and GR ang song entitled Bakit Pa? Bakit Pa Ba? Anyway, it is now 38 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning right here on the program TLC. Not TLC, it's a morning bell. Sabi na kong gabi, you know. Morning, madiayo. So, sa na rin itong mga naminaw din na karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen while ito ang panahon karon. Grabe ka, bugna. Tugnaw kaayo tungod sa wine. Actually, this is a low pressure, no? Nga misood sa ito ang PER, kana Philippine Area of Responsibility. Ang iyaang itumbo karon ang ito ang areas may Jensen. Ano nga, medyo maulan gira nga ito ang Umaga right now. Rainy morning, DJ Martin D. This gamer from Aljun na Bukatkat. Hello to you, Sir Aljun. Dagagay salamat sa inyo. Pagpaminaw din na karoy. Help listening to all the people of Santa Maria. Ayan, Barangay Santa Maria. Pagadian sari. Thank you so much for locking in. Alright, so GR. Ayan, bakit pa ba? Martin D, gusto niya mag-avail sa product package sa target line. Unsaon man gani to, okay? I-text lang ang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number to 09-380-02-8888. Ato ang himuon, alas ato ang product package, ato nang ihatod sa inyo, door-to-door delivery. So kung naalam mo sa Pagadian, or around Pagadian City lang, so ang ato ang rider from Pagadian City, may maghatod ka ninyo sa ato ang product package. Pero kung outside mo sa Pagadian, ang GNT Express, mga ato ang partner courier, alas paghatod ka ninyo sa ato ang product package through parcel. O diba? Inyo lang ang mabuhaton is a text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Ikaw interesado o kurso na na mo palit sa itong product package alang sa kaiyuhan sa itong lawas o package na unya din ha aga ito ang paghatag libre nga kombinasyon sa Swerteres. As long as you are believer, you are the one mga higala nga kanibitaw nga nagtuo nagsalig. Namun nga ato ang product is proven and tested and ang ato usab nga kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran mga higala gitunol alang sa ato ang mga nakapasilong sa produkto nga target line. Ribuyag lang, nakatiam-tiam ragyan ang tanan. Okay, so once again, 09-380-02-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. The secret of health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka nato sa Yes to Health Incorporated og labi na yod sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon na mutabang sa makaigsuna na tundiha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol o kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
2: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold makaigsunan, kini na pamatud-an na kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan.

0: Igsuna na to nga aduna na'y bukol sa ilang lawas, no? Sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dilit lang di ay ang antioxidant o anti-tumor properties ang makuha nato niini, kung dili aduna po'y medicinal content nga picocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini ka potent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Labi na yun, dili lang kana tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang picocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
1: The secret of pills.
0: Mga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na yun ang bukol ug labi na yun malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan. Mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health. Santon Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredient. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Madalas akong puwet sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Urbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para makasigurado nga epektibo o aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated ang tingkama o tingkapunapod sa maski pakusog o maski paepektibo ng mga suplemento na mapalit sa mga butika para sa dugang kasayuran. Tui, ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
6: Sa PBC.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 11.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabag di kabal ka na, may buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita, alas 11, nikabat na sa kapi 9,800 ka mga Pilipino. Alakip ang overseas Filipino workers ang nakapauli sa Pilipinas o kanagsugod ang kagubot sa Middle East, sumala sa Department of Migrant Workers. Base sa talaan sa DMW hangtod Mayo 20, nikabat na sa 9,854 ka individual ang na-repatriate in 7,748 na ini ang mga OFWs, 1,745 ka-dependents o 361 ka-stranded Filipinos. Gibot siya gusab sa DMW nga kapin sa 60,000 ka-apektadong Pilipino ang nakadawat o nagkadaiyang serbisyo gikan sa gobyerno, lakip na ang financial assistance, food assistance, medical assistance, transport services o temporary shelter. Samtang niabot usab sa Pilipinas ang 79 ka-OFWs gikan sa Kuwait sakay sa Gulf Air Flight isip kabahin sa parayong repatriation efforts sa gobyerno. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17, Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balita.
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Madrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kaladrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ang kaguran.

0: she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Yes, mga sinigat at kusyon tek na karoin, alas 11, size na! Good morning! Maayong buntag, alas ato mga nabidaw din na karoin. Kamusta mo sa mga amigas, mga amigos? Kamusta? Inyong morning din na karoin. Halawin na!
3: Ulan man!
2: Basta ang shuin. Yes, ako ang mga nangabasa din ang garoin. Alawi na, sana all na nagbasa. Good morning, kininyo tanay. Inday, garutay. Alas sa programang Kaladrakas. This is 106.3 Bell FM o sa Radio Magdiing. Alas 11:07 na, taklas buntag, a happy adlaw nga Sabado. Alas ato mga nabidaw din ang karoon, it's a weekend. Alas ato ang mga trabahanting, mga trabahanto. Walay trabaho ron kay Sabado pa huway. Balik lumunta sa ato ang trabaho, adlaw nga Lunes po huway. No, diba? So, kumusta ka itong mga naminaw din na karoon? And, ito ang mauwan ng kabuntagon. Of course, no, ay magkabalaka kaya low pressure na siya. Di pa na siya bagyo. Okay, matutpas pag-asa, makuan pa daw ka ng makuan rin daw ka na sa bahay. Matunaw rin daw ang maong low pressure. Di na siya mahimong bagyo. Pero medyo makasinati kita ha, mga taga Mindanao, especially din sa ato area sa may Zamboanga Peninsula. Sa maulanon nga bahin, tungkol kay ito ang rumbo sa mga low pressure area na kasulod sa ito ang Philippine Area of Responsibility is for General Santos City. Jensan, no? Mo na siya nga, kasi natin doon may kita si Jensan, di ba? Mo na siya. But anyway, mag-amping lagi ang tanayin. Kanto nga mga duol o sa ito ang mga sapa or ato ang mga suba. Sapa, suba o kusaba mga kadagatan. Magbinantayon, mag-amping kita kanunay, ha? Ato ayon sumayon na matagkaroon o kunyang ato ang bawud sa ato ang kadagatan. Kung kusog na gali kaayo, ha? So, dili na magkumpiyansa. Kunya, alas ato ang mga daplin o suba, daplin o sapa, tanawan ninyo kung wala ba wabamida ko ang tubig sa ato ang kasapaan o mga kasubaan o daba. Okay, so anyway, ang ato ang official text line number, alas inyong mga pag-greet o inyo ang mga pag-shoutouts sa ito ang programa Kalandraka 09-98-997-8890. Again, 09-98-997-8890. Muna ito, cellphone number, alas ito mga gusto nga ma-love you din ha. Uy, sana all, love you guys. E text lang ko sa cellphone number 09-98-997-8890 sa mga gusto nga ma-love you din ha. Gusto nga ma-love you gan. And now, of course, ato ang programa ang Kalandraka sa Tudgerato sa gamahan na rin kibulungan nga produkto ang target line Superfoods Perlina o ang target line Powercent Lenimit Oil. Nagkaroon ba kayong excited karungan lawa tungkol kay karungan lawa ang adlaw nga gipaabot sa tanan o ang adlaw nga gikahinaman sa kinaghanan. Doon kay karong adlaw ang ato ang pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaog. Basta-basta nga kombinasyon sa Sweet Tres ang itunol ka rin nyo from Kaoluhang, Manila doon kay Kini Binayran. Ang ato alam ang himuon, i-text lang ang ato ang pangalan, cellphone number o ang ato ang address sa 09-380-02-8888. Tawagan din niyo o kama i-text din niyo, no? Ang ito ang pangalan, address o ito ang contact number. Ngayon sa ito ang official text line number sa target line. 09-380-02-8888. 8888. Yes, sa Inday, naabot na gid ang ako ang package din sa Maya, sa Medisaya, Malabang. Anyway, daga kay salamat. Mauna na siya, no? Sa ato ang mga gusto mag-avail, ay padala raman na siya GNT Express. So, mabot gudi ha din niyo. Itong product ko. 11-11 ha. Then, iligyapon sa ito nga pagpanag-uman, kini ang kalandrakas. Kauman si Inday, karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Ako'y pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then daghan akong ni-try kong mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayos ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos na ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health
6: Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko mahupong mo siya mayo ginaim naman po na ko Sed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur 40.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
12: family. Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
13: Sa matagbalit ninyo sa
12: Target Line
13: Product Package o sa kabattle sa
12: Target Line
13: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
12: Target Line
13: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: You want a check,
0: bro? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asap

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mo kasi na tell sir.
4: Tatinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako nasinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

0: for near Mix Club of Antique.
1: Today's best music.
2: Right here on Bell FM.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, Osaka Battle sa Target Line Food Supplements, Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, Regular ka ng dayon, Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-8888.

Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga

0: Kalandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug mo magtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghana. Ang lawas mo nagkagulan. Ang lawong murag bangguran. Naabay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw.
1: Sana mapasaot ka pa.
2: Lucky! Gusto ko sa nang nagkaroon nila sa Odossi! Size na! Ay, Rita! Abdi kayo ako ang gwapo-gwapang amiga, amigo! Eh, da! Yes, maayo mo na! Galoog!
3: Hello, may hot to hindi galoog,
2: guys! My good to dong! Da, eh, kumusta?
3: Okay lang, medyo dagom na po din na garotay.
2: Maulag yung
3: eh. Undang ang ulan.
2: Wala yung undang ang ulan. Iguro ni undang sa kadyot. Gipa, paniun to sa kukadyot. Dayon, dala po yung dagom.
3: Ikuwalan yun din na garotay. Itainingan yun.
2: Nakamagot ay low pressure nga bisod sa ito ang PER, particular sa Jensan. Yan, doon raman sa Jensan. Maigo, ginta.
3: Okay lang sa kuwan nila eh. O nga sa Luzon, kita nila eh. Marang taliksik-taliksik na ginta.
2: Pero dito mabalaka kay dili ni siya mahimo nga bagyo. Low pressure na yun siya. Matunaw raman daw kuno siya. Ingon sila.
3: According to
2: pag-asa lang ga, matunaw ra kuno siya. Di yun siya yung mahimo nga ganap na bagyo. Amot lang ang usa ka LPE.
3: Morala lang ang relasyon nga makuan ra di.
2: Matunaw ra di ay. Ayaw niyong magpilit-pilit na? O niya, matunaw ready ay siya?
3: Wala ko na siya na, pero mabiya na niya ito.
2: Oh, yes, dear! O sa may ako ikalagad sa kong nga guwapa, guwapo nga color, di?
3: Magpakalandrakas lang ko yung nagyarotay.
2: Ay, kasi sige, go ahead sa magkalandrakas di alang ging kay nanganal na.
3: Ano ka rin ng hindi garo tayo, mayong uto ka ni mo, no? O tata ng mabot ni rin si Bia, ni rin kautohon ka rin sa mong programa, Kalanrakas. O mayong uto sa mga naminaw sa Radyo Banting, BZ756. O dili usab sa 106.3 Bell FM, ang DXPA, o magpakalanrakas lang ko sa kumbestor niya, si Julmark Manisan. Maruji Buhani Brasa, kang East Chavis, o kang Bro, Glicerio Kamutin. Oh, ako po mga fans on air, no? Silang Ginalin Humatig, kang MG Carpio niya sa May Cotabato. Kang Kuya Inting Carpio, kang Furnister Candia, kang Ice Maghanoy. O, si May Kaandalis po, kang Katibriasis, kang Jutikwer Saga, Ronel Pasco, Rospilayo, o Gabriel sa May Mulabe. O kang Jake Miparanom, o kang Miggy Mayo, Jim Cesada, Jandre de la Serna. And also po, Kuya Jusa Pasagi, Jobert Olivo, tutang sa iyang pares na si Jusa Malaysia. O ni Katarina po, o ni Ate Labi Joy, o sa Tanantanang Lamina, o request hindi garo tayo.
2: Yes, also man may request lang din.
3: Atong Lato-Lato o Kuan, ikaw at ako ma-remix.
2: Okay, Lato-Lato, wait lang ha, Lato-Lato org.
3: Ikaw at ako nga remix.
2: Okay, ikaw at ako. Okay, more ni.
3: Oh, salamat kayo dahil ni Legarutay, ang nagpakalandrakas, gika ni Aljo na mukha siya tanong ka din sa may barangay Santa Maria, pagka ni LCP. Salamat ni Legarutay, and God bless.
2: Yes, God bless mo di ani mo dudoy. All the way from Santa Maria. Ito ang guwapa-guwapo nga color. Ano na ba? 10 minutes o man makalabay ang alas 12 ang takna sa udon. And also, good morning, Inday Garutay. Ayan, kusog nga load and clear signals FM. Greet ko din sa Purok 5, Bagitan, Gepo sa Moanga del Sur, sa Paosanos family, to Ozaraga family, especially to Mary Abe, to Flizzer, to Francis Abe, to Angel Abe, to, saan ba siya, Jamori? Or Jamor. And kay Erica, that's coming from 8573, ang iyang last digits iyang cellphone. What up? Ito siya lang. Alas 12:11 na ay diniligyan mo sa itong pagmanag-uban. Alas 12 naman di ay. Okay lang ba ang tanay? Nakapaniod na ba ang tanay? Kapit ko ganina na Kuya Pan, gigutom na di ay ko. Ginoo ko tama mga langit asa na musti si Ani. 12:11 alas 12:11 na mga higala. And of course ato ang mga mag-avail ha sa ito ang product package. Ang ato ang product package ato ang target line is only 1,200 pesos na nakanay usa ka battle sa ito ang target line. Superfood Spirulina o gak tulo ka battle sa target line. Power Scent Liniment Oil. Ang ato ang package is barato rin yung kayo siya in fairness 1,200. Unya automatic na ka nga lifetime na makadawat sa to ang libre grasya o kalipayon. Alang sa to ang mga mahiligon mo adto dayon dagan sa to nga mga outlet sa Lotto aron na mutaya og sweet dress. O diba? Okay, i-text lang ang cellphone number 0938-002-8888. So, together sa inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number, i-text na ninyo. Ganda sa 0938-002-8888. Alas 12 na, dinaligyan po sa itong pagpanag-uban, kini ang Kalandrakas. Kaubos si Inday, Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
2: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
3: Usa-usa na sige tayo na?
2: Na-stroke.
3: Na-stroke ka?
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ninyo sa
10: Target Line
11: Product Package o sa kabattle sa
10: Target Line
11: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: What about check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milkawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stogie Station and Bag ID and no one else. At bagay niyang broadcasting company. Paboritos mga lamas sa Europa, paboritos mga labas sa Europa. So here we go. Kini

0: problema, ati kuya upapa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepeng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya. Oh, oh,
3: kasi na nila. Nga nung tiili mo mamaso si Ma, milagguman. Mihugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
4: Ay, nilikay naman bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
4: Ah, di magani ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
3: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay, nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-aper limato.
5: O sa mga ibang balatian, nay, nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imno?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa mga kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gi ko mobiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
4: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kapoy na, sige galimo. Pasin ang imong oto. Kulang na og suporta. Sunayin! Ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Bapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako paragulay ko suba, murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso Perpidad Toril, Davao City 66.
5: Sad kugon herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ni Dios sa
9: Target Line
8: product package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

Walkie, oras na para mababaitan sa itong programa ang Kalanraka. At ikaw ba si Inday Garutay, sinilagyapon sa 106.3 Bell FM. Ang simulcast sa DXCA, magkita DXBZ Radio Magting. Diga kayo, salamat hangtod sa Lunes po. Mag umanuman na punta, mag kadungog na punta. Dito sa 106.3 Bell FM, mag sa Radio Magting. This Monday, Thank you kayo, alas 12:52 na!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC Taglit Balitang.
5: Maayong hapon kabagtingo kabagadas, aniya na ang Taglit Balita a la una. Malambusong gipahigayon sa Agricultural Training Institute RTC 9 ubos sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ang tulo kaadno nga training on good quality copra production and processing, risk mitigation in the coconut oil value chain ni adto Mayo 19 hangtod 21. Sa Santa Barbara, Imelda, Zamboanga, Sibugaya, mitambong ang 30 ka mga mag-uumagi kan sa payaw, Malanga, Sugimilda, aron mapalambo ang ilang kahibalo sa paglikay sa contamination o gustong pagdumala sa copra, lakip na ang pagpauga, pagtipig o pagtransport niini aron masiguro ang kalidad o kaluwasan sa produktong lubi. Inunabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kinisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balitang
2: 106.3

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ani ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanap, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskan humuta.
2: Sa matagpalit ni Dios sa
1: Target Line
2: Product Package, usa ka battle sa
1: Target Line
2: Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa
1: Target Line
2: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa liyo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop, asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghang tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang maiuuwi mo basta magmatch ang two numbers mo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rumbolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Sa lahat ng Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 17. And the second number is 3. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 17 and 3 in exact order. Papremyo naman sa lucky 3 numbers ang susunod na bibida after this good news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: 106.2 Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro'y ginakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuod. Daghang salamat. Tagadigos na ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. 106.2

0: pinipinig.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Horas. Alas tres.
3: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
4: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumuksok para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Taklit Taklit Balita Balita.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tananan niya na ang BBC Taklit Balita alas tres. Nagpahigayon og on-site assessment og evaluation ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 alang sa proposed Farmers Training Center facilities sa Kumalarang, Zamboanga del Sur niyatong Huwebes, Mayo 21, 2025. Tumong sa maong assessment nga masusi ang feasibility, sustainability o potential nga paggamit sa pasilidad alang sa agricultural training o extension services para sa mga mag-uuma o mangingisda sa lungsod. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding Bindinuwebe, Cyril Unyut Lirazana. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita
7: 6.3. Uy na, may kanianag ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Ay, uy, kung sa akong lulog na kinahanga naman kita nagbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man gito'y kwarta karon. Uy, basi mga sunod bulan, makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
8: Pero nay, ganyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
7: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron tuyugan ko nimo.
8: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagdali ko nimo. Asa man dito nay?
7: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, passing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.7

0: Aderico Computerized Optical Clinica, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay sumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising di pang higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 3:30.
3: 106.2 Sinanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian nga tungod pa ka gamit sa atong kape.
5: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw. Ano man sa gin, no? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doro, ano eh, gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa Kulian?
5: Maka to ganing ama nga murag na...
4: Bukid sa...
5: Ganing...
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
4: ko. Baga na sa bukid, ikigod ka saka?
5: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati na ihaya.
4: Ah, pwede lang, makakat-kat tayo ko sa bukid.
5: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga... Nagrapag ito atang mga guloy yun. Naingon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanalim mo na
5: yun? Sean.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad.
5: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakagarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na.

0: ako, no, sa pit, karun, wala na kayo, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Nasa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Maskin Shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
2: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: คหันยูเรน
1: Thanks you bye
0: You're welcome เกสุนซีตี
2: 106.2 Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Ni angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nang umah. Kanang gika siya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Tabagli kabalka na may hapon na nina BBC Daklit Balita alas 4. Nakikoordinar na ang Office of the Civil Defense sa Department of the Interior and Local Government aron mahatabangan o direktiba ang mga LGU sa posibleng epekto sa gilauman ng El Niño sa Zamboanga Peninsula. Sigon ni OCD9, Regional Director Attorney Ruel Halanes, kasamtangan sila nga naghimo o panag-istoryahay sa DLG9 aron sila mismo nga makapaabot sa mga LGU sa kabayan sa gikinahanglan nga pagpangandam subay usab sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. Gidugang panini nga usa sa katuyuan nila aron maandam adaan ang matag lungsod o probinsya batok sa posibleng hulaw, kakulang sa supply sa tubig o taas nga kainit nga mahimo makaapekto sa panginabuhian sa katawhan na ilabi na sa sektor sa agrikultura o pangisda. Giingon usab niini nga usa sa ilahang dakong hagit karon kun unsaon sa pagpasabot sa mga constituents ang epekto sa El Niño gumikan sa kadaghanan nagtuo nga walay masinatian nga ulan kun adunay El Niño. BBC Daklit Balita alas 4 kasibagting 17 Florence Fima maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.3
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Celebrity Beauty Show.
1: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos, after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-like.

0: lakin sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Di ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: Break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.5 Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sample Plus Gold.
4: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iikti na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold, 106.2

0: 106.5.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Mura dark spot siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya,

0: E ug zeaxanthin, malailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gitunyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Philippines, the clock is ticking. Thousands of Lotto Pa Premio are coming your way ngayong Saturday, May 23, 2026. Your weekend cash siyangan with PCSO started at 2 p.m. At ngayong 5 p.m., itutuloy natin ang papremyo ng inyong mga paboritong digit games. Habang ang iba ay busy sa kanilang family bonding, shopping, or gala with friends, kami naman dito sa PCSO kasama ang Lotto Barkada ay all set na para sa isang masayang Lotto game time na punong-puno ng swerte, good vibes at exciting prizes. Kaya kung gusto nyo ng saya at panalo this weekend, stay tuned lang dito sa IBC 13, DayTV at sa aming official live streaming channels sa Facebook at YouTube. 15 minutes lang po ito pero siguradong loaded with excitement, lucky moments at cash prizes. Kaya relax muna, kuha ka ng tickets at sabay-sabay nating abangan ang mga winning numbers. Good luck, lots of players! Alright, to officially kickstart our exciting games this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO! Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning among our Lotto players, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. For the highlights of the activity, let's watch this.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Digit game players, are you ready? It's time to play and it's time to win. Kaya ihanda na mga tickets at tara na, let's play Lotto!

0: Narito na ang isa sa mga paboritong laro ng ating Lots of Players. Bakit paborito? Dahil talaga namang easy lang sumali at manalo dito sa 2D Lotto. For only 10 pesos per combination, 4,000 pesos ang premyo mo pag nagmatch ang two numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Sa ating game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 23. And the second number is 10. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 23. And 10 in exact order. Panalong dala ng tres numeros, isusunod na natin after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Paano nga ba manalo dito sa 3D Lotto? Simple lang mga kalaro. Kailangan lang mag-match yung 3 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order to win 4,500 pesos. Sa Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Just remember na 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 0. The second number, 5. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 0, 5, and 0 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo! STL segment naman tayo sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
1: 106.2 Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Matong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon radio. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sid Kogon, Herbal Capsule. Basta kugun, lawas bas kugun. 106.2

0: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabansama, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: 106.5.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sutaran. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakagawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.2 Yeah. Check this out.
3: What about check,
2: bro? Brand new track from Bell, huh?

0: Ang Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
1: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: No, ingon ana. Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mo di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Abula edad mo ron, ma'am.
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: 106.3 Track 1 Zavoranias Where the players Do you end it, Mr. Silencer?

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC Ogunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: 106.2

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa taran. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Samba tagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: 6.2 Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
6: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
5: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
8: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mapi City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumarani kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ko'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na'y pulpitisyon, di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
9: Sa haplas siya, sa...
8: Beri ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani atong mga kuan ko katol-katol naigo kog buni pastila duara kapla sa nako wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning dilit ni kuan kay dagay mga food supplements karon nga mga panahon nga nang gawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mugay na ko na naranasan gid nako na wala ningon nga unsa nga kuan god's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga giyahan po na sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mga herbal.
5: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
10: Dili.
9: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
11: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
9: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
12: Paldigo! No. Bada!
9: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktan ko sa tagay mo!
12: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
9: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo!
9: Silang ko!
13: Imo na ko checko, pero bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
9: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
13: Bunsa!
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
14: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O Takla, mauna'y tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtong. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Tininyo drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong kanila gyud akong diabetes. Nya panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
3: Ikaw pila man mo si Imnon?
4: Si tatlo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra man ko adto sa kuan oy diabetes. Kani ho? Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. E parang way problema.
3: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
3: Tagaasa.
4: Takan upper lima to.
3: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
4: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: mga sugiramos kanginan, kumusta? Maayong adlaw na sa kaninyo. Niya na sa inyong nag-igalas kanginan, Ray Arellano. Nga mo, paapit na sa inyo ning lain na sa yugto sa atong sugilanon, nga makalingaw nga sugilanon. Apas sa dili pa, shoutout time. Okay, shoutout nga doon ni Manager Nilo Tarillo, Father Roy Aspera, Ray Hurbuda, Sumipo Family o Dumagit. Dumagit family diha sa San Isidro Bohol o sa tanang nga tigpamatay sa tibuok Bohol. Unya Hinautan family o Gumupas family diha sa Barangay Napo Alicia Bohol. Sumipo Jr. diha sa Taguig City. Lady Grace Lucas from Tagbilaran City, Rayborn sa Luay Bohol. Ana Marie Diaz Rakasa diha sa Malungon, Sarangani Province, gikan sa among writer director BSI founder ta Oji Kumpok Rakasa. Og yung manusab, shout out usab ni diha sa Lutak Naga, Sitio Sayaw, Santos Biring, Pungasi, Consihal Noel Alperes, si Robin Plaza og si Eper Plaza diha sa gikan ni Pedro Pungasi. Kailan ko ning Robin Plaza kung ning Migo this Pedro mo. Okay, mga ilang panayon ta. Ato minumduman, nga magulanon itaw kayo ang bata nga si Gian, nga nagpaabot nga nahatdan o pagkaon ni Takla. Tungod sa kagutom na ngayo itaw o makaon sa iyang salpahis kayong amahan nga si Tokmo. Mura itaw o baboy nga gilawgan naglamaw o gisampiag pagyun o usa ka baling tubig pagkasalbahi siya gito. Si Takla o sa magulanon itaw kayo kay managsama ang resulta sa laing doktor nga iyang gi pangayuan og opinyon, sikan opinyon nga gikinahanglan yun nga maopirahan dayo nang iyang inahan. Si Jigo sab gihimong under the saya nilalat samtang si Bogart og si Girly dito sa Manila ingon ini ang nahitabo. May galan niya dayo risumpay ni atong sugilanon bud og bibingka.
1: Tamang inggas di nadaanan mo. Ha! Talantado, probinsyano! Gusto mo nag-away?
2: Matrigod!
3: Ala!
2: Yoy!
3: Nanimahong away!
1: Kung hindi lang malaki ang katawan mo, yalay ka sa akin!
2: Ha! Ang gutong hana! Siya pa'y nanasmag! Siya pa'y nasuko!
3: Ayaw na lang, Tugtubaye! Ay, dali! Palite na lang hinoon ko og ice
2: cream. Ah, kanara day? Ano problema?
3: Mama, pabili ng ice cream. Bayad ayon, Bogart.
2: Oo, oh, kidit, kidit. Oh, uy! Uy, pagyan!
3: Ha! Bogart, ngano ka?
2: Animal bird fish! Pagyan sa ilong! Nawa ang hupita ka! Nakutan ko!
3: Patay!
2: Kidit, ha? Kadong, bigas sa maglago!
3: Ngano man?
2: Mautoy akong ginudahan nga may kuot sa hupita ka!
3: Onsa?
2: Dili ka lang, girling, ha? Ah, pagitaon kong animal.
3: Mooban ko.
2: Ah, tara, tara, tara. Dili ito siya padong. Pero, handong animal. Huwag naman din eh.
3: Hinay lang. Hinay lang, Bogart. Tuwatan ako.
2: Pas, girling. Arong maapsan na ito ang mangungot.
3: Oh, Bogart.
2: Kailang makita ano pa ito? Kay tuwa sa pitaka ang tanan kong kwarta.
3: Ay, Ginoo ko.
2: Pagdali, girly. At ito sunahan. Ay, ya. Ang langgam tabihan.
3: Ito na. Milupad na pa
2: ah, hanggaw lang gama. Langay-langayan. Dali, girly. Sunod ako.
3: Oh, Bogart.
2: Pas! Animal!
3: Huwag yan nato makita ang tao nga bidas magni mo.
2: Asa magkatong sabahis?
3: Pero Bogart, sigurado ka na maotoy mi kuot sa imong pitaka.
2: Ah, din may tumong masayop ko.
3: Bogart.
2: Manay mo doon sa mga mangungot. Kunuhay, nasumagan ka. Pero, di kuotan ka na di ay.
3: Kinoo ko. Onya, unsaon naman lang ni Ron.
2: Girly Anthony.
3: Ah.
0: sa'y sunod nga mahitabo.
4: Testimonya!
5: Oh,
6: sinagkasinagila. 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
2: Unsay ipasabot ana, Dok?
6: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
3: Doktor!
2: Mo di ay, nga dali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
2: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa namang gay kay ganas ka, ama.
2: Usabi atong buhaton, ini day.
7: Mato di, Dok. Likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
2: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang taga-radyo.
2: Maayo ka na?
7: Atong sawayan.
2: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging semana?
7: Og dili kina luspad, amado! Bana ko!
2: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
7: Karon, tuon na ka.
2: Proven and tested, yun!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: mga kaparagis. Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantosiya karon may nakayo
2: taas din sugar sa mga sawa sa
1: 11.7
2: karon
1: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result
2: aning baba
1: baba na gikan mo ko diha
2: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
1: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dudong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mo kasi na tell sir.
4: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaloy sa Diyos, mawala gina akong paminod sa akong kalawasan.
0: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bilabila haplas yun, kayo mo na makahatag na katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bilabila, barato ra, haplas bilabila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bilabila yun, nga haplas yun, bilabila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: May kwarta ka ba bang lain?
7: Wala yun!
6: Bangag sa ilong! Ha?

0: Saktos timpla. Lala, luto ng tinuwa.
1: Kuy Mao, paghugat niya ko.
0: Olat.
2: Ah, grabe, hari mo. Servisyo lalat pa jigaw. Gipayungan pa ni mo pa doon sa merkado. Gipaypayan pa yun. O niya, imo pag yung kwarta ang ipangumpra. O niya, garon. Ikaw pa yung nagluto. Abusa naman ni iya, oy.
0: Inanagi ko pa yung nonoy. Basta lab ni mo. Hahamakin ang lahat. Matupad lamang ang kanyang kagustuhan.
2: Usa!
0: Malipayon kong servisyo niya, Baynoy. Aron usa, ining mga adlaw, makabot na ko ang tamis niyang gisugot tanakadjigo.
2: Wala, oy! Pero di man good. Mura ka naman good anak, boy niya.
0: Baynoy!

0: Okay, oh. Ready na labis, ah.
1: Mga onya ta.
2: Kini ba ko ipaabot? Kalamis, tinuwa, bay.
0: Natural presko man kayo ng isda, bay.
2: Kaon magani kong dubok.
0: Ha? Wa malagini mo. Wabli ka mo kaon lat.
2: Hindi na lat. Namigay sa dalat, oh.
1: Di kapoy mong kukong.
2: Sa unya, unya.
1: Pumiti ka pa, eh.
2: Ha? Bangag sa ilo.
0: Usa tulat? Hungitan ti ka?
1: O, laki.
2: Da pa man.
1: Ansa man, di ka? Kisalain ko mapahungit.
0: Hungitan, uy. Suko, magani ko di ko mo pahungiton.
1: Laki. Maubak ko.
0: Sige, sige, nga ngalat, nga. Kay hungiton na ti ka.
1: Ah!
0: Na. Niyaw, niyaw. Ako na ko nila.
2: Lami ko na muloto akong migaw.
0: Sultihan ti ka lahat. Subto lang ko ni mo. Silbihan ko ti ka sa tibuok. Kung kinabuhi, andam kong mahimo ni mong ulipon hangtod sa kanturan.
1: Maupak ko?
0: Inanak ti ka kalab. Og dili kay kana lang kutob sa akong makwarta pohon og kita nay magkadayon. Ihurot ko gyud og limit nimo.
1: Mao pa chiko?
0: Iya, higop. Higop ni sabaw sa tinuwa.
2: Higop.
1: Okay. Kay init.
0: Sorry lang.
1: Tayo pa pagdali.
0: Ani.
1: Ano niya?
0: Sakto na?
1: Sakto sa timpla.
0: Salamat lahat.
1: Sige. Paypay ko, chiko.
0: Wala, paypay na sa.
1: Paypay, chiko. Pagdali. Paypay na. Samtang maghungit ka na ako. Paypay ko, go.
0: Matuman, mahal kong lalat.
1: Kana ba?
2: Jesus. Gumbay, magkabuang. Mabayot, kubuang. Bangag sa ilong.
1: Ha? Huh?

0: Si Mama Simala, maayo kayo ang iyong pagkatuog. Wala sa'yo kalibutan yung may dakong problema sa iyong panglawas. Oh. Ma? Nagbata ka na di ay? Ma? Mangano?
1: Dakla, maglisod ko sa paginhawa.
0: Unsa?
1: Maglisod ko.
0: Ma!

Paggamit na ko ato, magkuan naman ako ng inspeksyon, nag-5 days, tapos kusog-kusog na nga akong red blood. Medyo half man kugmata, parang ginilagani siya, sir, sakit ito, tuksad, law. Lamagod yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag makapuhol, gani, kaya maghilab ako, puto ko to, napay mga dag ko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto ko to. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom ang pagbatong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan.

0: nagpagkutkutin ganun kay magtubig. Inaplasan lang ko, sag-aplas na ko. Tapos nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: 106.3. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, luta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Sa bayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Syempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatuntunan. At dyan sa atin, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre ba mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tawag na po sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating numero ng pwedeng-pwede po rin yung tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung meron po kayong nais na maibahaging kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. O di kaya mga katanungan na pwede po ninyong itanong dito po naman sa ating programa. Ito na rin po yung pagkakataon ninyo mga kaibigan. Pwedeng tumawag sa 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag nyo na ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Hawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palatutunan, mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan.

Tawag po mga kaibigan sa 0969-226-9623, yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Again mga kaibigan, available na po ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong

ating punamahan niya. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay available na rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores nationwide mga kaibigan. Pwede nyo na pong simulan yung paggamit po naman ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: Ito isang mensahe po naman, galing po naman sa ating mga kababayan. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? High blood po para kasi ako. Ano po? High blood po para kasi ako. O kaya parang high blood po ata ako. Baka ito yung gusto niya sabihin. Para po malaman po ninyo, ano po, dapat magpa blood pressure po kayo. Yung magpa-BP, ano po, para makita po kung mataas po talaga yung dugo po ninyo, doon po natin malalaman kung kayo po ay high blood. Ano po, may mga clinic po naman dyan sa, siguro sa inyo, sa mga center po ninyo, sa barangay, ano po, pwede kayong magpa-BP. Para makita po kung mataas po yung blood pressure po ninyo, doon po natin masasabi kung high blood po kayo. Sintomas din po kasi yan. Maraming beses wala tayong nararamdaman kapag high blood po tayo. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyo po namang katawan, mas maigi po na makapagpa-check up po kayo. Yung general check-up na tinatawag ng maanang sa ngayon, malaman po ninyo kung ano po talaga yung iniinda po ninyong karamdaman. Kaya kailangan pong mamonitor po yung BP. O kaya ng BP aparatus o yung pagkuha po ng blood pressure po ninyo para malaman po kung high blood po kayo. Subalit, ang ibang mga pasyente po kasi ay may mga nararamdaman din. Kabilang dito yung sakit ng ulo o yung batok tuwing tumataas po yung blood pressure. Pwede rin po makaramdam ng pagod at hilo. Kaya, kung apektado po ang puso, pwede rin pong makaramdam ng kabigatan sa dibdib. Dahil marami pong sintomas ang pagkakaroon po ng high blood at maaari rin pong wala. Dapat masuri po ang sino mang may high blood upang makita yung ebidensya ng high blood. Hindi lamang po sa sintomas kundi pati sa mismong pagsukat po ng blood pressure na sinasabi po natin at iba pang mga laboratorio. Marami pong pwedeng gawin upang mapigilan ang paglalapo ng high blood at kabilang na din po dyan yung pag-iwas sa mga matataba at maaalat na pagkain at yung pong pag-i-ehersisyo po natin sa araw-araw. Yung pag-inom po ng ating rice coffee makakatulong po sa atin dahil nga po ay isa po ito sa paraan kung paano po natin na maiiwasan yung pagiging high blood po natin dahil nakakatulong po yung ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy po nating iinumin sa araw-araw. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag at isang guni po naman ang inyo po mga katanungan dito po sa ating paladuntunan. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello?
1: Hello po. Ako po ito. Ako Mildren.
0: Mildren. Taga saan po si Nanay Mildren?
1: Bungabong Oriental Mindoro po.
0: Bungabong Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
1: 50 po.
0: 50?
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Mildren, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Naku, madami na po.
0: Madami na.
1: Dati na po na magandang tanghali po kay Billy and Rala.
0: Okay. Maraming salamat po. Maligayang pakikinig po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? Kung kayo po yung nakainom.
1: Sino po si Nanay Billy and Rala ang nag-udyok sa akin?
0: Sino po?
1: Nanay Billy and Rala.
0: Si Nanay Bilan yung nag-udyok po sa inyo para uminom ng ating rice coffee. O tapos, simula po
1: na. Batiin ninyo po. At masaya na yan.
0: Okay. Hello kay Nanay Bilen. Okay. Nanay, kayo po, ano po yung iniinda ninyong karamdaman noon nung magsimula po kayo uminom?
1: Dati ako po ay may bukol sa suso.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun lang po iniinom ko, ay hindi na po ako ngayon na hospital.
0: Okay po. Ano daw po yung bukol po ninyo sa suso? Ano daw po yun?
1: Hindi ko po alam, hindi naman po ako Kuya Boy nagbabiopsi, hindi po ako nagpapamamogram at ayaw ko nga.
0: Okay. O pero ngayon, nandun pa rin po ba yung bukol na yun?
1: Opo, masakit pa nga po ito sa gabi.
0: Oh, dapat po
1: ay, dapat ba po ay tatanggalin? Hindi na, ayaw ko naman po Kuya Bon magpabayopsi.
0: Ah, okay. So, kayo, sumasakit po ba yan?
1: Opo, minsan po sa gabi hanggang baywang.
0: Oh, dapat po talaga kung ano po yung ano sa inyo ng doktor, yun po talaga dapat. Anyway, umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo, naubusan na po kami dito sa Bungabon po. Bibili sana akong dalawang box ng isang gabi. Ay, naubusan po dito sa John Bibbs.
0: Okay. Sige po. So, nanay, ano, kumbaga, tawag dito, nainom po kayo ng ating rice coffee araw-araw. Naubusan po dyan sa Bungabong. Sa lahat.
1: Hindi lang po araw-araw. Sa isang araw po, nakatagdong sa ship po ako. Very may good. Sa tanghali, may sa hapon, may sa umaga.
0: Very good po. Nanay, saan kayo nabili na naubusan na?
1: Ay, dito po sa din sa John Bibbs po. Ay, minsan po kay, ano, kay Buti, kay, ano, kay Remy.
0: Okay. Pero na naubusan na po ngayon dyan?
1: Naubusan po din sa John Bibbs po.
0: Dyan po sa Paul Inam Drugstore, naubusan na dyan. Pharmacia Gloria.
1: Hindi po sa Pharmacia Gloria po, hindi po doon naubusan. Ay, malayo kasi po sa amin yung Kuya Boy.
0: Butika ng bayan, napunta. Pharmacia Remy.
1: Opo, meron nga doon marami po. Pero malapit po dito sa amin ang John Bibbs. Nilalakad ko lang po yun.
0: Ah, yung John Bibbs po ang naubusan.
1: Opo. Bakit wala po yung sabon, Kuya Boy? Aawain talaga kita.
0: Ah, doon po sa ano? Hindi ka naman po kasi napunta doon sa Paul Inam Drugstore. Natanong nyo na doon.
1: Saan po doon, Kuya Boy?
0: Paul Inam Drugstore, Pharmacia Gloria, Butika ng Bayan, tsaka sa Pharmacia Remy.
1: Wala nga po doon, Kuya Boy. Wala doon kay Pharmacia Gloria. Wala. Inikot ko na po yun.
0: Yung ano po, yung lahat ng mga butika na yun na nabanggit po natin?
1: Opo. Wala. Meron daw po sila, Kuya Boy, ay rice coffee. Pero wala yung rice coffee na yun. Wala.
0: Ah, yung sabon ang wala. Okay po. Sige po, nanay. Opo. Oh, how about po yung ano? Yung pong rice 25-in-1.
1: Ayan po, bibilin ko po sa isang araw, Kuya Boy. Titikman ko. Dapat, kung anong, baka hindi ako makatulog noon.
0: Ay, hindi. Hindi po yun, nanay. Pareho lang naman po yung ating rice coffee 14-in-1+1.
1: Hindi po ako, Kuya Boy, nakatawag sa inyo noong Lunes. Wala akong load.
0: O, kapag walang load, may pang text naman siguro po kayo. Kahit isang text lang, i-text niyo po kami.
1: Okay. Ay, hindi naman po makapasok po ang load, ang chat sa ano, Kuya Boy, eh, pag walang kalod-load. Ngayon lang nag-load ako ng 20.
0: Kahit isang, kahit isang text lang, nanay, kami po yung, i-text nyo lang kami, tawagan nyo po ako at gusto ko pong tumawag kay Kuya Boy. Oh, kami po yung tatawag sa inyo nun.
1: Okay po. Thank you. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, nanay.
1: Gusto ko talaga, Kuya Boy, yung sabon.
0: Yung sabon talaga, yung kailangan po ninyo.
1: Opo.
0: Wala pa.
1: Ay, maganda nga aming katawan. Ang pangit naman namin.
0: Okay.
1: Dapat, Kuya Boy, meron tayo sa messenger para magpangita-kita tayo.
0: Opo, dun po sa ano, nanay, rice brand. Hanapin po ninyo yun. Rice brand.
1: Rice brand?
0: Opo.
1: Eh, baka hindi kami may-accept agad.
0: Ma-accept kayo agad. Rice brand. Oh, hanapin niyo po yun.
1: Rice
0: nanay.
1: Brand.
0: Oo, rice.
1: Rice brand po.
0: Opo, R-I-S-E space B R-A-N-D. Brand. Rice brand. Opo, brand.
1: Okay, para tayo magpangita, Kuya Boy. Gumaganda kami sa inyong rice coffee, eh.
0: basta, i-add nyo po kami doon sa amin po namang Facebook account para send nyo po doon yung picture po ninyo ngayon, makita po namin kayo.
1: Okay po. Thank you na marami, Kuya Boy.
0: Ay, salamat po sa inyo, Nanay Mildren. At ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo. Bumili lang po ako kaninang isang sasila, Kuya Boy, at wala na nga.
0: Naubusan na. O, dun po nga sa ano, sa ibang lugar, ibang butika, pwede kayo doon.
1: Malayo nga po. Nilalakad ko lang ereng aming kay John Bridge po.
0: O, yung
1: malayo. Mabuang init.
0: Yung iba, oo nga po. Mga dapat po pupunta kayo doon mga ano, mga tawag dito, hapon para hindi na mainit. Oo.
1: Sige po.
0: Okay, so kailangan po na ano na tawag dito, masimulan niyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tsaka yung
1: Kuya Bo, hindi nyo binati si Belen Rala. Ang gagalit yung sa akin.
0: Binati ko na, Nanay Belen Rala. Hello po sa inyo. Oh.
1: Bibiwan po ng Bungabon.
0: Oh, ng Bungabong Oriental Mindoro.
1: Thank you po.
0: Okay na.
1: Okay na po.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Oh, Nanay, ha?
1: Maraming salamat po.
0: Balitaan niyo po ako kapag meron na, ha?
1: Okay po, okay po. Matawag ako sa inyo po sa isang araw kung meron na.
0: Sige po. Maraming salamat, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay po. Ingat po kayo.
0: Ingat kayo, Nanay. Thank you.
1: Thank you din po.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento

0969-226963 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Tawag nyo na ang inyong po namang mga kwento sa amin. 0969-226963 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

0: Hawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose po.
0: Rose, tama?
1: Rose po.
0: Rose, okay. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito, sa Perol.
0: Saan po?
1: Perol, Romblon.
0: Perol, Romblon. Okay po. Romblon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: Ano? 86 na po.
0: 86? Wow! Okay po, Nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Rose?
1: Matagal na po.
0: Matagal na? Opo. Ha? Matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Rose, ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, nawala na yung mga sakit ng tuhod ko, yung paa ko, yung tusok yung paa ko, nawala.
0: Very good.
1: Ay, ngayon, hindi. Kuya Boy, talagang ano, yung nagtawag talaga ako sa'yo, pwede ba akong maka-order ng sabon na 20 pieces?
0: Nanay. Wala po ba dyan sa ano, sa mga butika po dyan sa inyo?
1: Kasi, wala dito sa Udyongan.
0: Wala sa Udyongan, Romblon. Sa Zay, nalibot nyo na po yung Zay.
1: Napakabili nga ako ngayon ng ano, ng rice coffee na 5 box. Mm-hmm. Dahil minsan may bumibili dito sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Ay binibilihan ko naman. Ay yung sabon ang gusto kong bilhin ng marami dahil
0: tama.
1: Wala dito.
0: Opo, wala po dyan sa Udyongan.
1: Wala.
0: Sabon, okay po. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries po, Nanay, para sakali po na ano, madalahan po dyan sa inyo, sa Udyongan. Saan po kayo nabili dyan sa Udyongan? Ano pong butika?
1: Sa ano, Sikwe.
0: Okay, napuntahan nyo na po yung... Napuntahan nyo po yung... Ha?
1: Sa Sikwe.
0: Napuntahan nyo po ba yung... Napuntahan niyo po ba yung Zay and Zay Store, Baymar Tablas Store, Gonsalvo Store, Johnny Bill's Gonsalvo. Drug?
1: Opo. Hindi naman ako nakakapunta doon. Ang nabibili sa akin,
0: apo.
1: Yung apo ko at saka yung anak ko.
0: Tama.
1: Ay hindi naman ako kasi makapa...
0: Tama po yan.
1: Makapa-udyongan dahil madilim na yung mata ko.
0: Tama, tama. Nanay, tama yun na... Opo, na... Opo, tama yun, na may inuutusan lang po kayo. Nanay, sabihin niyo po doon sa... bumibili po ng rice coffee po sa inyo. Itanong po yung ating sabon kung meron na po doon sa Zay and Zay Store, Baymart Tablas Store, Gonsalvo Store, Johnny Bill's Drug, and New Life Pharmacy. Kung sakali pong wala, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli. Parehong oras...
1: Wala nga doon.
0: Ah, wala daw po. Ah, sige po.
1: Sa nagabili sa akin, wala nga daw.
0: Wala daw. Okay po, Nanay. Noted po.
1: Ako ngayon, ang hahanap ay wala. Kasi, nung December, nag-ano kami sa Lazada, nakakuha ako ng 2 piraso.
0: Na sabon?
1: Ay, hindi na kayo makakuha sa Lazada.
0: Nang sabon po, Nanay? Sabon?
1: Opo.
0: Okay, sige po, Nanay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries yan, nang sa gayon ay...
1: ano na lang, kung hindi madala doon kay Gonsalvo sa, ano, sa Sipwe.
0: Sipwe?
1: Alam mo yung Sipwe? Sipwe Store.
0: Sipwe Store, okay po. Sige po, Nanay, Sipwe Store. Ano pong okay. Spelling ng Sipwe?
1: Yun ang... Hindi ako ma... Hindi ko... ano nga, Nay? Ang spelling ng Sipwe? Ha?
0: O Safeway po. Safeway po ba, Nanay? Safeway?
1: Opo. Safeway.
0: Safeway Store. Okay po. Okay, Safeway Store. Okay po, Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries, Nanay, na malagyan po doon para makabili po kayo doon, Nanay. Sabihan ko po yung ating mga deliveries.
1: Hindi. Kuya Boy, pag mag-deliver doon, 20 pieces talaga yung sa akin.
0: Okay.
1: Doon na lang ako magbabayad. Magkano?
0: Nanay, sila po yung magsasabi po niyan sa inyo kung magkano yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Doon na po yun sa ano. Kasi po ang alam ko po, ang SRP po niyan, ang isa ay 75 pesos.
1: Oo, 75
0: na sabi mo. Apo, yan po yung SRP po niya, nanay. So, kapag nandun na po, ipagtanong-tanong na lang po, pero sasabihin ko po kasi sa ating mga deliveries, nanay, ako po yung magsasabi sa kanila na may naghahanap na po ng ating sabon doon at wala pa daw. So, sasabihin ko po yun sa ating mga deliveries.
1: Oh, okay. Yun nga, pag, no, pag mayroon na, ay... ano mo na lang sa dahil araw-araw naman ay nakikinig naman ako sa iyo.
0: Noted po, nanay. Sige po. Sasabihin ko po.
1: Sabi mo na lang na Nanay Rose, nandiyan na yung sabon mo.
0: Okay po. Sige po, nanay. Sige po. Sasabihin ko po kung meron na po diyan sa inyo pong lugar. Okay po, nanay?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Opo.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Salamat po. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest. The
2: strongest. Oras, alas 7:30. 106.2 FM.
3: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma, ni duty jud po. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Lamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Madunlan yung kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule. Okay, karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name. Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anang, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Na isulay mo, di ba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminod og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
4: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya dito?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure Jude ka nga sa Skin Shop main. Safe ang legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananhimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Santong Plus Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug migawas ni ang Santong Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santong Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santong

0: of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 8.
3: 106.3 FM.
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8 y media.
3: 106.2 Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oy, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mas Skin Shop na, mugwa para ka, muin kam pa ka.

0: anak, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung sa akong lord, may kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Maoba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basi mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gano'y naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ita kabayad nay.
1: Unsa ang kain nato ba? Ay, pagdali diha ka anak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagi ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop, ang jewelry store, main and branch 2, located at Warlito Pulmone Street. Ugang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robson Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Six points.

0: nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokopos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay, maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakigbatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit ug balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw

0: ini ang sikreto ng mga driver. Sanfon Plus Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C ug Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: unang magpapapremyo ang ating Lotto 642 game. Wala po tayong winner as of our last draw, so tonight's Lotto 642 jackpot prize is 24,158,156 pesos and 53 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players. The first number, 12. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan. The second number, 18. Pagkabili ng lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaring mag-claim ng premyo. The third number, 3. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the lotto games. 1 million pesos ang premyong paghahatian ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number, 17. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian. Ang Lotto 642 nagpapapremyo tuwing Martes, Huwebes at Sabado. The fifth number, 5. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ng mahigit 24 million pesos jackpot. Sana kayo na ang susunod na maging Lotto Millionario. And the sixth and final number is 8. Muli po, ang ating Lotto 642 winning numbers ngayong gabi ay 12, 18, 3, 17, 5, and 8 in any order for the jackpot prize of 24,158,156 pesos and 53 centavos net of the agent's prize commission. And grandeng papremyo ang susunod na ipamimigay sa aming pagbabalik.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
2: Makaka-uwi ka na!
1: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Bago natin simulan ang Grand Lotto Game, batiin muna natin ang isang maswerteng Lotto player na nakasungkit ng mahigit 115 million pesos last Wednesday. Nabili ang winning ticket sa Lotto outlet ni Resty Viray sa Morong, Bataan. Congratulations po! Maulit kaya ang swerteng yan? Alamin na natin, and tonight's jackpot prize is 45 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, Grand Lotto fans, this time 55 draw balls numbered 1 to 55 ang inahalo sa loob ng draw machine at mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number, 52. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Lotto, pag-aatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number, 36. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nag-batch ang 3 numbers nyo sa winning combination. The third number, 38. 1.3 million pesos naman na paghatian ng lahat ng nakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. At para manalo, pwedeng rambol ang mga numero. The fourth number, 12. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa dikitin nyo, 1.4 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 48. Mga kalaro, Tandaan po, huwag pong iutos sa mga bata ang pagbili ng ticket. Only 18 years old and above are allowed to play Lotto games. And the sixth and final number is 42. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 52, 36, 38, 12, 48, and 42 in any order for the jackpot prize of 45 million pesos net of the agent's prize commission. Lots of players, huwag maglilipat ng channel o mag-browse ng ibang website or pages dahil hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapapremyo.
3: That's right! Digit Game Players, kayo naman ang susunod na maglalaro at mananalo. Pero bago yan, narito muna ang update sa ating Lotto Games. Panoorin po natin.
4: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on. BBC 106.3

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

buntag, mga igsoon diha kang Kristo, og welcome sa kasulugan sa ato ang Santos nga Misa, og uban sa atong pasalamat sa lain na pod nga Sunday. May pagmata, may panghuna-huna, good health, answered prayers, og usab sa atong managkadaiya nga katuyuan ng Santos nga Misa, ubanan na sab nata mamas intentions offered in this Mass. Thanksgiving Mass of Masayoshi Lino, Phil Jan Oy, Chris Jan de Guzman, Rowena Oy, for all the many blessings, graces they receive. Prayer request for healing and fast recovery of Scarlett Claire Lodovici, Belliafor Humawan, Edgar Soriano, Francisco Jr., Ramelin Cheng Cheng, Carolyn C. Francisco, Renato. Prayer request of Isami Lumod for normal platelet. Prayer for healing the family tree of Lumod and Fasciol family for conversion of all sinners for their souls of their forefathers down to the fourth generation. Prayer request for safety and protection of Jolficar Jamery and Company. Prayer request of Yorira Kyla Abad, Clint Dave Locretia, and taking the CPA licensure examination. For the repose of the soul of Jomar Miranda Bolchador, Christian Dezon, Maria Martha Focoy, Maria Luisa Focoy, Erlinda Albiar, J. John Maxwell C., Renny Rombada, Vicente Sondo, Victoria Sondo. Birthday of the late Rinaldo Albiar, death anniversary of July Judas. Misa kumon sa mga kalag ni Victor, Felicidado Ramel Nekche, Maria Margarita, Marianita Rosa Crescencia Ladislao, Felix Guillermo, Romolpo Anisita Juliana Marcela Jesus, Carlos Peter, Andriana Sinido, Leonora Maria Remedios, Flaviano Sr., Flaviano Jr., Edgardo Sotero Rostico, Julia Pastor Eugenia, Junicio Romualdo Maria Elsie, Elvin Vicente Sr., Jonathan, Virginia Condrado Teresita Felimon, Marcos Perla Calexta, Cefriano Lourdes, Warlita Rogelio Josephine, Los Biminda, Lolo, Lola, Andres, Emelda, Myrna, Yolanda, Aida, Pascual, Venancio, Rolando, Bonifacio, Paustina, Laurencia, Nilo, Anatalia, Rosario, Nicanor Jr., Sr., Edgardo, Maria, Tuyang, Alan, Nita, Edo, Lidia, Corning, Raul Jr., Abay, Iking, Welma, Ondoy, Vicente, Rofa, Vicente Jr., William, Thelma, Jenny, Tomas Sr., Tomas Jr., Andres, Jillian, Kim Kim, Ferferio, Susana, Vicente, Weller, Pasita, Glorina, Sario, Gregorio, Bartolome, Avilino, Gaudencio, Edgar Serra, Anatalia, Debawayco, Daniel Lay, Napoleon Norma, Bishop Ronald, ug uban usab sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na gayud katungod ay naghandumugdag ampo kanila, ug apil usab sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi nga naguna na kanato. Karong adlaw, gisaulog sa atong simbahan ang Pentecostes, usab Luma Sunday sa Diocese sa Pagadian. O karon mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Ang maong hitabo, giila usab nga mao ang pagkahimugso sa simbahan. Diin ang mga apostoles maisugong misangyaw sa nabanhaw nga Kristo. Ang Espiritu Santo mao ang hinungdan nga milambo, midaghan ang mga magtotoo og nagpabiling ligon.
Siya ang Espiritu Santo nga mohiusa sa mga tanang katawhan ug mga nasod.

Sa pagkagabi na niadtong Domingo, ha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kinahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya bitong ha si Jesus sa tiliwala nila o miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Malipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, og unya gihuypan niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasailoon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasailoon, dili usab kini pasailoon. Mga igsuon,

Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron na mga salamat pa sa ilo.

0: mga igsoon, kinimo si Jesucristo ng atong Ginoo, siyang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ubulahan kita karon nga ginapit alang sa iyang bangkiti.
1: Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, ugmamaayo ako.
0: Ang lawas sa dugo sa atong Ginoo Jesucristo, mag-amping ka nato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Pali hook manindu.

sa Espiritu Santo. No? Salamat labi na sa itong mga kaigsunan nga minaog ikan sa langit na nakikuban ka nato karon. Siguro di nato makita, pero naa siya sa inyong kiliran. Kaya akong asa ang Ginoo, naa usab sila. No? Salamat inyong tanan, labi na gikan sa lagyo ng mga lugar.

0: Tapos sa itong kasalugan Santos ng Misa, sa padayon na itong panaw, aron sa pagtuman sa damgos sa Ginoo, na naantay kayusahan sa tanang katauhan sa tibuok kalibutan.
1: Salamat sa Diyos.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.

It's already 6:31 in the morning. Hello ganyan yung tanan, nakabagting o kakabalgaras, maing buntag, adlaw karon ng Domingo, pizza 24 buwan sa Mayo. Regos mil 26, welcome now sa Baderesto ang atulamanon, ang huni sa kagahapon. Inyong mabate, matagala sa AC Media, nga doon na sa alas 7 ang tag na sa buntag. Kamusta Paganianons? Kamusta Zambosurians? Lakip na usap sa itong mga kasalinganan ng mga probinsya kalungsuran. Good morning, welcome. Dari sa ito ang atulumanon na ang huni sa kagahapon. Mga musikang kinaraan, panahon sa ito ang mga apuhan. Pwede baka sa inyohang maginikanan na anaana sa mga senior citizen. Anyway guys, good morning and happy birthday sa mga nag-birthday today. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Happy wedding sa mga magpakasal karong adlaw or sumabot ng mga adlaw. Huwag lakip na usab. Padayon kita mapasalamat sa mga buhay nga Diyos. Gumika na usab sa lahing adlaw ng iyang hihatag ng hika nato. Aron makapadayon kita sa paglihok no, sa tuwang mga angayang lihukon or mga tagsatag sa kamaging buhaton. 6:32 in the morning na ho ng umaga. Ang nag-iisang ko sa balad ng radyo, ang yung ko is Jay sa Kahanginan. You can message me through my Facebook account kung online mo karon nga wala mo ipan-text. Ang atong Facebook account ko is ko is Jay, Kuys Jay. Atong usbo ng atuang Facebook account, alang na itong ka-online karon nga nag-monitor sa Radyo Bagting or dibaga sa Bell FM. Na pwede mo nga mo message direct sa ako ang. Ako ang Facebook account ha, personal nga Facebook account. Kuys Jay, Kuys Jay. Way laing naka-profile pic diha nga nagbitbit og papel nga dunay tatak nga Radyo Bagting. Akin yan. And also ya 0938207761 4. Again 0938207761 4. Ato ang usaka text line usab 0954-286-3758 mo na ito ang text line na number alang sa inyohang mga tawag or mga text messages. 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Tawag or text lang or message sa kwang Facebook account ko isa JQYSJHAY. 6:34 in the morning sa Nugatang Dalit Lingaw. Alang ganin yung tanan karong buntaga, dinis tong pagpanaguban. Good morning!

0: Radio 98.9
1: It's already 6:38 in the morning. Ayan, mati sa dugatag dalit lingaw karong buntaga ko istres tulmano ng huni sa kagahapon. Okay na buhi. Wala sige okihan ay mo kinabuhi dihang napita. Bahalag doon yung mga pagsulay ng muhang na hibagat karong mga orasa. Baka ha matang adlaw apan panayon paghihapon tanga magmadasigon ha. Hindi magpadala sa mga problema kaya ang problema mahatagan na nagkasulbaran. Pagbaga ko is ang problema kay usaran na ka mga pagsulay kung kaya bagyan nimo nga mulahutay. Lahutay oy, lahutay tama sa ginhawa. 0938207764 ang ato nga text line. And also 0954286-3758. Sa gusto nga mutawag or baka gusto nga mutext, mapadangat sa inyong mga mensahe. Okay, ngayon mas, mga naka-online garon. You can message me also once again sa kong Facebook account, ang koy sa J, KUYSGHAY. Dito sa inyo mga mensahe karong buntaga, mga pinanga na muntik paminaw sa kahanginan. But before that, ayan, nawala ang nag-message, ang nawag rather. Tawag lagbalik ha. Hello koy, smayang kubuntagon, listening sa may purok uno, daguhoy gipos. Request lang daw siya gabalanghoy gabi saging kamuti daghan king salamat daghapo salamat sa pagpaminaw. Hello kang ma'am Florimay Dagupan Agbon Caliedo diha sa may Gipos. Good morning taga Gipos Zamboanga del Sur. Caller from the line tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog 267.
2: Yes, good morning Kuya Jay. Si Inting ni sa may Barangay Tiguma.
1: Okay, Ting. Birahi, Ting.
2: Oh, magpahuni lang ko ni Angelo Mukatkat, ni Melbourne, ni Jubit Humalon, o ni Angelo Mukatkat, o Dime Vice Dramatica, o ni Lidia Hart, amoy sa may Lantong Aurora, side sa mga Carpo and Cahote family, o sa mga Generalin Generali, o sa mga Carpo and Cahote family, sa mga Banakan family. Ayan, pwede ito mo request?
1: Sir, request din mo, Ting.
2: Samtang may kinabuhi pa, samtang may kinabuhi pa.
1: Samtang may kinabuhi pa, pabuta lang ha?
2: Iya din sa mga Sirilis family and Happy Sunday, kanroon tanan sa Radyo Bag din o sa Bell FM. Ayong buntag.
1: Salamat sa pagtawag. Okay, salamat kayo. Alas sa 5:40 na. Sa 5 naman noon. Okay, next caller from the line muna tayo. Okay, palihog kong pahinay gamay sa imuhang monitor, kaya ma-feedback tayo, okay? Balikan taka, hello? Ay, nako. Palihog ko ga palayo sa monitor, kaya muratag naasa kuan, naasa langob. Sabi tawag, Murata to ga kining pari nga ga misa bitang with the echo. Okay, to balikan, caller from the line, hello? Okay, nawala. Okay, caller from the line, 308, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Okay, good.
3: Happy Sunday.
1: Oh, happy Sunday po. Sige, go ahead sa mga nga mensahe.
3: Ito lang, kuya. Wala
1: ka monitor. Sa kuha, pamina. Ayaw sa mong monitor. Kaya mong monitor, delay nag-jutay.
3: Wow.
1: Oh, sige, go ahead.
3: Okay, good morning, kuya. Kuya, Jay. Dayong mamukaw. Mamukaw pa rin. Hawag ko naman.
1: Pahuni, uy.
3: Magpahuni dai ko sa mga bisyon sa kahanginan. Unana ni mo ko is Jay, maing punta.
1: Mm-hmm.
3: Og happy tapod. Kay Mariano Manuel, adyo na mo kata, maing punta, happy Sunday. Kay Obito Malon, how are you now? Kay Napi Malindre, Bubong Sarting, Pahartin, o kay Bubong Tormes, kay Anit Regidor diha sa Pitugo, Sambuanga, the Youth Corps, good morning. Kay Sanugal diha sa Santa Clara, Sambuanga, Sibugay, Mr. Kanja, good morning. Micah Andales, good morning. Giselle Martel, good morning diha, Giselle. So, kanan na ng mga discipline sa kanilang wala ng pangyayon. Good morning to everyone. Coach Jay. Kaya ko mag-request?
1: So, request ni mo?
3: Akong saad.
1: Imong saad.
3: nagyapon.
1: Okay, sige, salamat sa pagtawag.
3: Naon, dili pwede.
1: Sige, unsa?
3: Naon.
1: Kina na akong saad.
3: Kani, pwede ba dumaon?
1: Ayaw na, kadagang request ang uban. Okay. Sige, salamat. Okay, salamat. Dasumpong kasibugay nga nagpaminag karon sa Burakiat. Next caller from the line muna tayo, 625. Hello, good morning.
0: May buntag po, SJ.
1: Yes, good morning, June. Kumusta ka buntagon? Dari sa Santa Maria, Pagadian.
0: Naglaw ka, ayaw ko, SJ.
1: Aday, mo ang palangging karon. Waday ka gigakos imong palangging.
0: Wala ko'y palangging ko, SJ, kay Kuan. Kanang ninglangyaw pa ko ang niambrod.
1: Nasi Nash Dani. Sige, go ahead sa mga mensahe, John.
0: Una-una, kini mo ko si Jay. Good morning and happy Sunday. Magpahuni lang ni Kuno sa kong best friend niya si June Mark Manisan. Kang Marwin Jibohanay Biasa, kang East Chavez, isa ko mga friends po dahil ni Kuya Inping Carpio, kang Jinaline Homatic, MJ Carpio, o kang Maika Andales, katibliya si Jennifer Sagaron El Frasco, o ni Rose Pilayo, Gabriel Gabriel, o Jitney Paranom, o ni Rian Jit Palalon, o kang Ati Lonely Girl, kang Sinister Candia, o sa ni Aisa May Hanoy, o ang nagpahon, hindi ka ni Arjuna Mukaskat, na nagkalinis sa may barangay Santa Maria, Pagalian City, o papas kayo, Jennifer Tonsalaw. Salamat ko, SJ, and God bless.
1: Salamat kayo, John. 6:44 ng umaga, dari paghihapon sa Tulmanon sa Kahanginan. Okay, napay caller from the line, pahabol din na 760. Hello to you, good morning, isa ni Palihong.
4: Good morning, guys.
1: Okay, good morning ni Moaiza. Go ahead sa mga mensahe.
4: Good morning sa mga guest na sa inyong kitang and to Adivan, to Adichel, to
1: sorry, request mo.
4: Beautiful Sunday.
1: Okay, pabuta lang ha. Salamat sa pagtawag, Aiza. 6:45 in the morning. Adari paghihapon sa Dulmanon. Alam sa inyo ang mga dugang request. 0938-077-614. And also 0954-286-3758. Are you good? Message me through my Facebook account. Ang Koy sa J. It's already 6:45 in the morning.

It's already 6:53 in the morning. Balik ta sa pagpanag-uban. Dari pag-ihapon sa programang Huni sa Kagahapon sa mga viewers sa Karambutaga usab sa Facebook Live sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning po sa inyohang tanan. Okay, good morning daw, Maing Buntang. Pahuni kasi lalang ko sa iyan ang asawa nga si Sparsha Manisan Sweetie. O sila daw nga duha ka anak. Sala si Kian Impalmado, Kinto Impalmado, sa iyang asawa ko ay isa. Sa Gerald Workshop, salamat. Naminaw din sa Purok, Sampaguita, Barangay Napulan. Good morning po. Taga Barangay Napulan, Pagadian City. Kumusta ang maong barangay garon? Okay, everyone. Adong hatag at pagtagad ng mensahe. Diri pag-ihapon sa inyohang gipadangat. Good morning. Magpahaw nilang di ko sa kong pagumangkon guys nga mag-birthday today or happy birthday kang Merry Christ Joy Agbon Alvarico. Happy birthday Joy, salamat again. Gikan pag-ihapon ka na kang Ma'am Florimay Dagupan Agbon. Daghan salamat sa pagpaminaw. Okay, ngun man sa mga nag-birthday today, once again, happy birthday po sa inyohang tanan.

0: It's already 6:56 in the morning. Ayan, happy birthday ho sa mga nag-birthday today. Hopefully nga enjoy lang mo forever, ha? Ayun mo pag pagpakanega karong mga panahon na i-enjoy lang ng tanan. Okay nga. Alas sige, padayon na sa paghatag o pagtagad sa inyo mga mensahe, mga kabagting o mga kabulganas. Dari sa Johang at Tulumanon or Atong Tulumanon. Madod pa niya, good morning daw. Loud and clear signal sa FM. Dari sa Purok 5, Bagitan, Gipo, Sumbang, at Dalsur. Good morning po sa Pausanos o Guzaraga family. Especially kang Mary Eve, kang Flyzer, Francis Eve, and good morning also. Kang Angel and si Jaymore o si Erika. Salamat. Salamat po sa pagpaminaw. Taga Purok 5, Bagitan, Gipo, Sumbang, at Dalsur. Other one, good morning ko si Jay. Kumusta naman ka? Alam, sige, karoon pa rin siya nakapaminaw balik sa radyo. Pwede mag-request o may pag-ibig pa ba? Or minamahal kita from Joey Castillo. Salamat! Oh, hello sa iyo mga Joey. Salamat po. Hamang kakaroon gibutang sa Ginoo. Alam, sige, salamat kaninyong tanan sa mga nagpaminaw karoon. Diri sa tuwa nga tulumanon. Maing buntag kaninyo sa makausap pa. O gadaghan salamat sa inyong walay puas nga pagpaminaw. Other one, ito pagkabasahon ng mensahe paghihapon. Mga pinaga na mong ating paminaw sa kahanginan. Good morning ko ay sa Jay. Pahuni lang ko sa Orion family. Sabi na daw sa inyahang mama o papa nga si Josing o Ami sa Ayad Compound na from San Miguel, Zamboanga del Sur. Good morning po. Taga San Miguel, Zamboanga del Sur. Orion na mayong buntag. And doon sa pabana yung priduha. Orion and Aguirre family o Guarisma. O diya daw sa may kininga Ayad Compound. Good morning sa inyong tanan, ha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Good morning ko SJ. Magpahoni lang sa FYFC clan na si Ronald Prasco, May Gandalis, Merlin Aquino. And also Jaid Palalon, Kathy Saga, Jake Viparanom, Javarp Gabriela. O sana nilang mga members sa FYFC clan. Gikan na Jennifer Saga sa Dimataling. Good morning sa Imuha. Okay, there one. Mayong abuntag ko SJ. Magpahoni lang day ko sa iyaha daw mga friends tanan. Gikan ni Mike Andales sa Pitogo, Zamboanga del Sur. Joliberta Bunsalaw. And sa tanan na lang, kaya nabasa naman ito na imuhang mga friends uban, ha? O sanan nga mga friends ni Maika Andales, good morning po. Good morning ko, SJ. Magpahuni lang sa nang taga-Bigong Tigbo, Zamboanga del Sur, to the people of Begong, hello. Good morning sa inyo, ha? Good morning di Anya, ni Auntie Flora Ripoponio. And also ni Uncle Amy Ripoponio. Good morning, da. And also, good morning po ni former mayor Danilo Danny Dalid. Sa kaban sa inyahang pinanggang asawa nga si Madam Lidja Dalid. Good morning. Sa pabadhead apita. Si former city councilor Ricardo Rick Alahinio diya sa may Woodland Tigbao. Woodland Bigong Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa dalang mga nagpaminaw dihang dapita, mga Sahulga family, Manggubat family, Cuberes family, good morning sa inyo, ha. Tanan nga mga wanaminsyon ako dihang dapita, hello sa inyo, ha. Salamat, gid kaayo. It's already 7 o'clock in the morning. Breaks ito sa magkadiyot, mga kabagding o kabalgadas.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ-AM.
2: DXBZ-AM.
1: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: O mas gipakusgan.
2: O mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Nag paminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon TXBC 755 kHz sa inyong mga radyo.

0: Darknet, balitan.
1: Kabagdi kembali ke Adam yang bunta, ganyan ang BBC Darknet Balita alas 7, isibiyan sa Radyo Bagding o sa Bell FM. Malang puso nga nasakuti sa motoridad ang usa ka driver nga nagpagidaron og 39 anyos nga residente sa Gipo, Zamboanga del Sur. Rakpan kini kagahapon alauna 15 sa hapon na sa barangay poblasyon Gipo, Zamboanga del Sur. Ang nasagpit niya dinakpan na doon ay kasong paglapas or kasong pagpatay o napagawasan kini warrant of arrest pinagi si presiding judge sa RTC Branch 23, 9th Judicial Region, Molabi, Zamboanga del Sur, nga pinitsahan niya ito pang September 25, 2013, nga wala kini bail ban girekomendara. Sa kasamtangan, ang nasangpit niya dinakpan ang gibalhog na sa Josefina Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batog kaniya. BBC Daklit Balita, alas 7. Ako si Bagting, 17, Florence Afima, maayong buntag.
0: BBC Daklit, balitan. 106.7 FM. Radio Bagding.

0: Radio Bad Bunny.
1: It's already 7:10 in the morning. Dari paghihapon kamo nga nagpaminaw si Bian sa Radyo Bagding ogingon man sa Bell FM. Akala sige sa mga matinud-anon sa gugma dihang dapita guwahan.
2: Radyo Bagding.
1: Padayon sa inyo hangga urus-urus nga mga gugma. Kaya talagsara na. Anyway, guys, alagarin yung danan. Itong usulong text line, 0938-0077-614. And also, 0954-286-3758. Good morning, guys, Jay. Magpahuni lang day ko sa iyong partner, nga si Ivan Duong. I love you, D. Ay, sana all. Request lang siya nabubuhay ako. Ay, nagpahuni si Lady Heart Amorganda. Hap, listening sa My Love Victoria Aurora Zamboanga del Sur. Adagay salamat ni mo, Madam Nori Amorganda. Ayun man daw sa iyahang mga friends, tanan, good morning.

si Linlin Generali. Good morning po ni Mauro Comendador. O sa tadan na nalang naminaw karong mga orasa. Good morning and happy Sunday. Arawan ito paghahatag at pagtagad ng mensahe. Good morning, Kois J. Magpahuni lang. Diri sa may barangay Balangasan, Pagadian. Good morning, Dihadapita. 0-5-0. Arawan, may buntag, Kois J. Pakirepeat sa imuhang Facebook. Akong Facebook is Kois J. K-U-Y-S-J-H-A-Y. Pwede mo message diha kung wala mo ipang-text. Again ha, Kois J. K-U-Y-S-J-H-A-Y. Sa gusto makig friends or di ba kaha gusto nga mo message siya pwede ra imo pop up per man diha nga dunay nag message request sa tuang messenger ha. Another one, good morning Kois J, happy Sunday mga pita, sige enjoy sa inyo nga pagpangape. Hinahinay laglad o kay basa niya mapaso na inyong tutunlan. Pero ako pangutana, anong kinahanglan pa man pabugnaon ang kape ay haim nun nga gusto mangkakang mamainit. Why not? Nga di na lang higupon samtang nag-aso-aso pa. Diba? Masawang pagtawag o pamainit kung galing abot sa tutunlan kay o sa imuhang tiyan kay bugnaw na. Di na siya pamainit lugar. Kasi tawag ana, pabugnaw. Diba? Kisa may nagamit ang term nga pamainit. Kisa atuan ng siren, no? Kisa ba nagpasiugdaan ng maingon nga mamainitan? Yang resulta kay ining mamainit, ining mga pinakay. Kinahanglan pa man pabugnawon daan ay haim nun. Sa muka. It's already 7:30 ng umaga, guys. Mayong buntag, Kois J. Mayong buntag po. Oh, hello daw sa tanan, taga Pitogo, Zamboanga del Sur. Barato daw ang isda diha karon tinuon. Pabing mahal, kay, ang ulan gahapon kay ga... halos gatibok adlaw. Pero na itong nang labay ng adlaw kay barato na, no? Tagpila ra itong banyera dihang napita. Itong barato na kayo itong pirit. Itong mga mahiligon dihang mga pirit ng isda. Lami siya kay kuano na pirituhon. Lami pirituhon ang pinarito ang pirit. Sugba po, di ba? Itong pirit budburon. Anyway, other one, good morning, Kois J. Mayang buntag po. Mga ligo daw dagat. Sige, amping sa pagpagligog dagat kanon kuno galing maligog dagat ha? Kaya Christian, dili magpasagad kay basi do niya og maanod ka sa maling tao. Dadon kas balod. Abi ni mag right person na dito kay wrong person man. Hayag ka pagkuan, hayag yung pagpasagad samtang ikaw na ligo. Other one, good morning, kanimo ko is Jay, mayang buntag po. Bago lang daw siya nabot, gikag simba. Sige, mas maayo. Mas maayo tong ning simba og sayo. Okay, second mass dere sa katedral kay alas 6 man kapil. 6:30, di ba? Pero sa inyo hang sa mga kapilya, kay mostly magsugod po daw 6 in the morning. No, aron po nga mag-end og 7 kapil, di ba? Ang uban po kay 8 na or 9. Depende. No, depende sa availability sa pare unsang orasa. Anyway, it's already 7:15 ng umaga. Alas, sige, sa tanan nga mga vendors karong mga orasa, mga namaligig ukay-ukay, alang kaninyong tanan.

It's already 7:24 in the morning. Ay, may buntag di ay ni Reinhardt. Good morning to siyang asawa o anak nga si Kyler Capascio. Olga siyang mama Julieta. Olga si Papa Paterno Capascio di sa Kalumangi, Dumingig, Zamboanga, Dalasuway. Watching from Ilogos Norte, gikan ni Reinhardt. Request ko sa lungsod sa Buena Vista. Lagi salamat. Huwag nagintay ikong oras sa kanimo Reinhardt. Next Sunday na lang po ni. Anyway, salamat kasi pagpaminaw mga kabagting o kabalgadas. Hangtod na lamang sunod Domingo pohon sa programang Huni sa Kagahapon. Your Koy si Jace now saying goodbye. O nga mayong buntag kaninyong tanan.

Ngay galaw, kumusta og maayong buntag ganiyong tanan? Adlaw na usab karon nga Domingo, pitsa 24 na yung bulan sa Mayo, ito yung Dismel 26. Welcome sa lang edisyon ning atong programa nga mabati nato din higyapon sa DXBZ Radyo Bagting o DXA Bell FM nga naguluhan. Ang 50

Sangalang Tibok Puwersa sa mga kasunduluhan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa itong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Og sama sa naandan, makauban na sa ninyo ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, kini si Kuya Mel, dili tantong guwapo, pansinsiro sa pagservisyo alang kaninyo. Og aniya ko karon alang sa paghatod sa mga nagunang impormasyon, ilabi na sa may kalambigitan sa Kahapsay Kalinaw dinhi sa Zamboanga Peninsula ug sa kasikbit nga mga rehiyon. Og sa tanang katawhan nining probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa kasikbit nga mga lalawigan. Sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Lano del Norte, Lano del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Maguindanao Province ug sa mga kalitilitang bahin ug asang kinatumyan buntod kaman nga mabot ini atong pagsibya sa kahinan. Usa ka malipayong kabuntagon and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayong sa Katilingban. Diin mag-iusa kita aron hisgutan ang mga pamaagi nga makapalambo sa kalinaw panaghiusa ug kauswagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban kanamo karong adlaw. Og hinaot nga kini nga programa maghatag kaninyo og inspirasyon ug kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Og makita usab din nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matapat Battalion page. Mamahimo kamong mopaabot sa inyong mga concerns, mga suwisyon, mga pangutana ug mga komento. Og karon sa uluhan sa atong mga balita. Sundalo. Ang 53rd Infantry Battalion nagpalig-on sa operasyonal nga panaghiusa sa mga ahensya sa seguridad ug emergency response pinaagi sa IORA ug CBRN training. Sundalo. Ang 53rd Infantry Battalion nagpalig-on sa operasyonal nga panaghiusa sa mga ahensya sa seguridad ug emergency response Ang 53rd Infantry Battalion nagplig-on sa inter-agency coordination o espesyalisadong response capabilities atol sa ikaduhang adlaw sa IORA o CBRN training. Ang 53rd Infantry Battalion o LGO Labanga nagplig-on sa panagtambayayong pinagi sa pagpirma sa Tapudok Patrol Base kun MOU. Ang 53rd Infantry Battalion nagsuporta sa experiential learning visit sa mga estudyante sa FPA 101 kauban ang French Rescue sa Zamboanga del Sur. Ang 53rd Infantry Battalion nakadawat sa Campaign Srimir Award o Army Governance Pathway Institutionalized Status atol sa ika-90 nga founding anniversary sa 1st Infantry Tabak Division.

ang 53rd IB nagpagpasurinder sa 95 ka pusil o 64 ka eksplosibo o 132 ka buhi nga mga bala nagtimailhan sa malampusong pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa Zamboanga del Sur ingon nga insurgency free nga probinsya.

Oras, alas 6, alas 7.36, sa sayong kabuntagon, hatod kanyo sa 53rd Matapat, sa serbisyo at pagmamahal, walang katapat. Og welcome sa atong programa ang 53rd IB, katambayayong sa Katilingban. I hope nga nakamu sa maayo og malipayon nga kahimtang o gigasahan sa kapiskay sa panglawas na ining mga panahuna. Sa atong pagpadayon sa unahan, atong isugutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong Mayo 18, tuig 2026, isip pagpakita sa dili matay-og nga pasalig sa kahusayan o operasyonal o nasudnong seguridad. Sa amin abutan. Malampusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army ang opening ceremony sa Interagency Explosive Ordnance Reconnaissance Agent Conura og Chemical, Biological, Radiological nga Nuclear CBRN Training Class 01-2026. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga partisipanteng tropa gikan sa 53rd IB, 901st CDC, 9RCDG, PNP Zamboanga del Sur og Zamboanga del Sur PDRRMO isip kabahin sa hiniusang paningkamot aron mapalig-on ang operational readiness og mapauswag ang espesyal nga kakayahan sa depensa batok sa nagkalain-laing hulga sa seguridad. Ang maong pagbansay opisyal nga giablihan ni Lieutenant Colonel Dominador B. Pungus Jr., Infantry Philippine Army Executive Officer sa sulod sa tibuok nga pagbansay, ang mga partisipante moapil sa komprehensibong leksyon og praktikal nga mga ehersisyo aron mapalambo ang ilang kahibalo sa Explosive Ordnance Reconnaissance, Hazard Identification Emergency Response Procedures o CBRN Operations. Ang programa nagtumong usab sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga ahensya o operasyonala preparedness aron mas epektibong makatubag ang mga tropa sa komplikadong emersensya o nag-uswag ng mga hulga sa seguridad. Kaniadtong Mayo 19, tuig 2026, sa usa ka makusganong pagkita sa panaghiusa, pagsalig og kolektibong panikamot alang sa malungtarong kalinaw, ang 53rd Infantry Matapat Battalion ubos sa operasyonal nga pagdumala sa 102nd Infantry Zone Brigade, 1st Infantry Tabak Division Philippine Army, malampusong nagpadalisay sa formal nga pagpasurinder sa nagkalain-laing mga loose firearms, eksplosibo o buhi ng mga bala atol sa pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa Zamboanga del Sur, ingon nga insurgency-free nga probinsya nga gipahigayon sa Pavilion Hall, Provincial Government Complex, Barangay Dau, Pagadian City. Katulaan nga 95 ka nagkalain-laing loose firearms, 64 ka sa mga komunidad gikan sa nagkalain-laing mga lungsod sa Zamboanga del Sur, ingon kabahin sa small arms and light weapons kon Sal W management program nga gipatuman sa 53rd Infantry Battalion. Ang maong mahinungdanong kalihukan nagpakita sa padayonong panaw sa probinsya padulong sa malungtarong kalinaw, kasiguruhan o kalambuan, maingon man sa nagkusog nga panagtambayayong sa militar, mga local government unit, mga stakeholders o mga komunidad nga mahigugmaon sa kalinaw. Apil sa mga gisurinder nga pusil ang M14 rifles, M16 rifles, usa ka M653 rifle, M1 Garand rifles, carbines,
M79 grenade launchers, mga shotgun, KG9 submachine guns, o nagkalain-laing kalibre.

sa rifle grenades o nagkalain-laing buhi ng mga bala sa lain-laing mga kalibre. Ang maong mahinungdanong kalihukan gitambungan sa mga iladong nasyonal nga lokal nga mga opisyal sa gobyerno, mga lider sa militar o mga tighimpyon nga kalinaw nga gipangunahan ni Secretary Mel Sinene S. Sarmiento sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Honorable Livina Grace C.U., Governor sa Zamboanga del Sur, Major General Yegor Ray P. Baruquillo Jr., Philippine Army, Komandante sa Joint Task Force Zampelan ug sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, Brigadier General Bayani Kuraming, PNM Deputy Commander sa Western Mindanao Command, Internal Defense Office, Brigadier General Samuel J. Yongke, Philippine Army, Komandante sa Joint Task Force Group Igsoon 102nd Brigade sa 1st Infantry Tabak Division. Sundalo kami! Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr., Philippine Army, Battalion Commander sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Himika! Og Police Colonel Bonifacio Arañas, Provincial Director sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office. All handa! Kabahin sa programa ang paghatag og pasidungog sa 31 ka mga benepisyaryo sa scholarship ilalom sa ikaduhang batch sa Sal W Management Program nga nagpasimbolo sa paningkamot sa gobyerno sa pag-usab sa kinabuhi pinaagi sa edukasyonal og paghatag og gahom sa katawhan. Ipahigayon usab ang seremonya sa pag-turnover sa mga cheque alang sa mga benepisyaryo sa Pamana Livelihood Program Association, PLP, ilalom sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa kung PDBBM. Initiative nga nagpalig-on sa mga paningkamot sa kalinaw o kalambuan nga nagkadasig sa komunidad sa tibuok probinsya. Kaniadtong Mayo 20-2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army malampusong nagpahigayon sa ikaduhang adlaw sa Interagency Explosive Ordnance Reconnaissance Agent Kunyura o Chemical, Biological, Radiological and Nuclear CBRN Training Class 01-2026. Ingon kabahin sa misyon sa Philippine Army sa pagsiguro sa panalipod ilalom sa warfighting function, ang mga kalihukan sa ikaduhang adlaw naglakip sa K-9 operations nga nagpakita sa dedikasyon o kahanas sa mga militar, working dogs sa reconnaissance, detection o mga buluhaton sa seguridad. Ang mga partisipante may apil sa praktikal nga mga ehersisyo nga nagtinguha sa paglambo sa koordinasyon, situational awareness o taktikal nga epektibidad sa pagdumala sa mga sitwasyon nga may kalabutan sa explosive ordnance o hazardous materials. Pinaagi nining inisyatiba ang 53rd Infantry Matapat Battalion ipasig-uli sa iyang panagsaad sa pagpalambo sa mga personnel nga hingpit ang pagbansay, disiplinado o andam sa misyon nga makapahigayon sa espesyalisadong operasyon uban sa kompetensya o profesionalismo. Kining training nagsuporta sa kolaborasyon sa mga partner nga ahensya aron mapalig-on ang kalinaw ug gayuhan sa katilingban na mapauswag ang kaluwasan sa publiko o mapalig-on ang mga paningkamot sa diskarte preparedness sa tibuok Zamboanga del Sur. Kaniadtong Mayo 20-2026, sa usa ka minungdanong lihok padulong sa paglig-on sa kalinaw, kasiguruhan o panalipod sa komunidad, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army,
Nubanan sa local government unit sa Labangan, opisyal nga mipirma sa Memorandum of Understanding kon MOU alang sa pagtukod o pagbalihin sa Tabodok Patrol Bay sa Barangay Tapudok, Labangan, Zamboanga del Sur. Ang kasabutan opisyal nga gipirmahan ni Honorable John Raymond C. Yu, Municipal Mayor sa Labangan, ug Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr., Battalion Commander sa 53rd Infantry Matapat Battalion, kalayaan nga nagpasimbolo sa usa ka panaghiusa nga panagsaad ug pagsiguro sa kaluwasan, kalig-on ug kayuhan sa mga lumulupyo sa Labangan. Handa. Ang pagpirma sa MOU nagpalig-on usab sa panagtambayayong og nagilang ang kalinaw og kasiguruhan labing makaabot pinaagi sa kooperasyon, panaghiusa og kolektibong responsibilidad. Pinaagi nining kolaborasyon ang duha ka panig mapisig-uli sa ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa mga komunidad, pagpreserbar sa kalinaw o kapsayan sa Katilingban, o pagsuporta sa mga programa nga nagpalambo sa malungtarong kaligoon o kalambuan sa Labangan o sa tibuok Zamboanga del Sur. Niadtong Mayo 22, 2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army malampusong nagpadalisay o nagsuporta sa experiential learning visits sa mga estudyante sa FPA 101 kauban ang French Rescue FR sa Zamboanga del Sur dito sa headquarters sa batalyon. Subay sa padayong panagsaad ni sa pagpalig-on sa community engagement, pagpataas sa kahibalo sa kabatanunan o mga inisiyatiba sa pagtukod sa kalinaw, ang kalihukan gitambungan sa mga estudyante gikan sa Mindanao State University kon MSU Buog ubos sa pagiya ni Assistant Professor Rosini D. Gallardo, IPDM, Director og Professor Jennifer B. Castellano. Ang kalihukan nagtinguha sa paghatag sa mga estudyante o mga partisipante o mas halawom nga pagsabot bahin sa mandato sa Philippine Army o operasyonal nga responsibilidad o aktibong papel dito sa pagmintinar sa kalinaw, kasiguruhan o kalambuan sa probinsya. Pinaagi sa mga makapahibalong nga diskusyon o presentasyon ang mga personnel sa batalyon nagpaambit sa minungdanong mga kaalam bahin sa Hall of Nation approach sa gobyerno sa pag-atubang sa insurgency, paglikay sa violent extremism, o pagpalambo sa inklusibo o malungtarong kalambuan sa komunidad. Ang experiential learning visit naghimusab o higayon alang sa maayong interaksyon tali sa mga partisipante o mga personnel sa militar nga nagpalig-on sa panagsabot, pagsalig o pagpasalamat sa mga paningkamot sa Armed Forces of the Philippines sa nation building, humanitarian assistance, disaster response o mga programa sa pagsuporta sa komunidad.